92.7 Hard FM का गया और सिटी 93.7 Hard FM मुकिन ऑन है वी गेट 15 मिनट्स एट 8 o'clock दैट्स डॉन ओमर लुसेंजो डांसर कडुबो दैट सॉन्ग वाज ब्रॉट टू यू बाय बिग शॉट हॉट डॉग बी गॉटिन सलासा स्वाक सबुसा स्वीट डांस kumusta ano balita na dyan sa inyong bahay ha ano balita na sa inyo dyan nasa trabaho ka na ba ay mga nasa bahay nako matindi na yung sikat ng araw nagsisimula ng makita yung mga anino natin o na nasa may tiil na to ano ba yung sabihin yan tumataas na po yung sikat ng araw diba ganun yun eh ay may matitesting pag mababa pa kasi sikat ng araw makikita mo yung anino mo diba mahaba yung anino mo kapag lumiliit na at may iksi na yung anino mo ibig sabihin niya diba tumataas na yung sikat ng araw diba tingnan nyo mamaya ngayon na tingnan nyo para mapatunayan nyo last hour ng ating program na syempre pa Heart Morning Drive is on until 9 o'clock oy magandang umaga para po sila at mga nakasmile oy anong dahilan bakit nakasmile ka mukhang maganda maganda kagabi ah maganda yung naging kwentuhan ninyo. Mga maganda rin at masarap yung kinain mo ha. Ganun daw yun eh. Pag masarap yung dinner, kinaumagahan nakasmile ka. Diba? Ay, may hearing daw, 618. May hearing daw, may nag-text dito, 618 daw yung hearing. Baka trip nyo. Ah, pwede, pwede. Ah, ito, magandang umaga, Jason Steele. Grabe kasamot, grabe kainit karon. Sa mga taga-kamamanan, magandang umaga, kina Roxanne Macha. Lorimer Sakala, magandang morning din. Okay, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, Nino, Isabel Bakton. Magandang umaga, mga taga-BBQ family. Thank you very, very much for listening. Ang Mahogany Section, Carmen Market, nakikinig sa atin sa lahat ng mga tinderas, tinderos. Magandang umaga kay Tita Nanette Raniego, kay Bebe M. Passes, kay Laura Borja, sa may lumpia maker, Panoy. Okay, Junjun, magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw dihan da bida. Oops! Mamaya abangan natin ha, yung ating draw. Panibagong na namang winner, mananalo po ng bugas at groceries. Abangan natin lahat yan. Kaya naman, sweetheart ha, yung roving team din natin, nandyan na po sa inyong mga lugar. Andiyan po sa inyo mga area, iniisipat ako sino po yung naka-hard FM. Kaya naman dapat, lagi kayong naka-hard FM. Para, grasya na ni. And for another break here, magbabalik ba tayo with more? Stand by lang mga sweethearts. Padayon sa magpaminaw dito lang sa...

0: 32.7 Hard FM, City, 93.7 Hard FM, going on. 31 minutes after 8 o'clock, and it's Maggie for you, Saan. Dance was brought to you by Burst 345 Twin Pack, pangdalawang paso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos, and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Oh, shoutout muna sa mga sumusunod, ha? Kinazag ng DC, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga City of Papel Republic, magandang umaga rin. Pwede ba pa-request ang hawak mo ang beat? Kaya paborito sa akong kauban, si GM. Sige, try that. I will try to flow that song for you. Alright? Magandang umaga muna. Dela Santos family, magandang umaga din sina Ace at lahat ng kanyang pamilya. Wala naman dito sa may bunbon. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita, ha? Eto na! Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Stel. Good morning, si Tarch. Kanina, galing pa akong Ipunan. Maluwag pa naman yung Ipunan Highway. Maliba na lang dyan pagdating sa yung papasok po ng Bulwa. Kaya dumadami na po yung mga sasakyan dyan. So may kunting build-up na. Pero pagdating ko ng Kauswagan Highway, maluwag pa naman. Hanggang nakarating ako ng Marcos Bridge, San Recto, stop and go lang po yung mga sasakyan. Dito po, sa banda po ng Lapasan,

0: 92.7 Heart FM kagayan de oras City 93.7 Heart FM bukidon day it's game boy 44 down 8 o'clock yan ang ating oras. Hoy! Good morning! Isang good morning muna kina Reco at lahat ng mga kasama niya mula sa may Carmen Public Market. Saan lugar to? Oh, may additional tayo ah. Bago to ah. Good morning ah. Sa bahagi kayo ng Carmen Market. Lagay mo rin oh, yung section nyo. Kasi may kanya-kanyang section yun dyan eh. Oh, FBN section. Magandang umaga, Maguel family. Yeah, good morning. Maraming TY. At siyempre pa, oh, yung sa may Neris Carinderia. Magandang umaga! Tagayang salamat. Jobar Store, good morning! Taya, dami nakikinig dyan ha. Yung Dunkin' Donuts, Aurorama, good morning na good morning. Galanog-lanog ang kanilang monitor. Ay, buntag! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita. Eto na nga, bugas yan at groceries. The price is rise, overload na. Paminaw, ha? Alapin na natin saan tayong area bubunot ng ating second winner. Ruleta, select! Ay, select na nga. I-select ka na. O, oh, ito na. O, oh, ito. To. Yan. Dito kami sa may Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Tuara, Lapasan. O, paminaw, mga taga-Lapasan. Bunod tayo ng isa sa Dropbox ng Lapasan. O, ang address, Bacoonga Street. Bacoonga Street. Ang pangalan ng nakadaog o bugas at groceries mula sa may Bacoonga Street, Lapasan, Alberto Burgos Jr. na Bacoonga Street, Lapasan, nakadaog daog bugas. May kasamang groceries yan. Ganun din sa ating first winner kanina, the driver naman ng JK Taxi. Etong si Marwell at Chinique. Marwell at Chinique ng JK Taxi, congratulations. Nakadaog mo o bugas at groceries. Magdala ng valid IDs para mag-claim ninyo ang inyong mga papremyo. Andito po kami, color blue yung building ng FICO ha. Sa Pamenta Boulevard ha. O abay lang kami sa West City Central School. Carmen Ilaya. Sabay nyo at the prices rise overload. Ito inihatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Oras natin 8:46, time check brought to you by Magic Flakes at Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese and Crunch, mula ipod ang break ni mo. On for my final break. Siyempre para sa araw na ito ng Webes. Standby lamang mga sweethearts sa parang hiyapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo?
3: Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali.
2: Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa Cheese og Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Sa kalamiyon sa Cheese og Crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

Nari 2.7 FM kagaya ora seri Nari 3.7 FM ginoon sa susunod na mabuhay siya from Ben and Ben at 4 more minutes before 9 o'clock. Iabo lang natin ang mga sumusunod, ang kina Ati Delia at ang Renosaurus family. Yan, magandang umaga po sa inyo. Mga tagabayabas ito, maraming salamat po sa inyo pa yung kinay. Alright? Time for me to bounce. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Thursday. Sa lahat ng mga sweethearts natin, ang tabayanan po. Nako, ang tambalang Dr. Hart at George para sa ating music from the Hart program. Thank you! Magkikimainit for sure ang ating araw ng Webes, kaya magdala kayo ng payong o kaya sombrero. My name is Jason Steele, na nagsasabi at naniniwala sa kasabihang, ang tunay na lalaki, ha, stick to one, hindi parang kape na 3-in-1. Panay sa pagpaminaw dito lang sa Hart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinabot ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbati sa pagdiriwang ng Araw ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ngayong araw, Mayo 20. Sa kanyang mensahe, binigyang din nito ang kahalagahan ng Philippine Navy bilang isa sa pangunahing tagapagtanggol ng soberanya at integridad ng teritoryong pandagat ng bansa. Sa gitnaan niya ng mga hamon sa karagatan, ang hukbong dagat ang nagsisilbing unang linya ng depensa ng Pilipinas. Sa katunayan, ayon kay VP Sara, ang kanilang tungkulin ay may kaugnayan sa pagprotekta sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa huli, ay hinikayat na rin ng Vice Presidente ng Philippine Navy na ipagpatuloy ang paglilingkod na may katapatan, kagitingan at pagiging tumpak sa sinumpaang tungkulin at saligang batas. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Happy morning, everyone. It's a wonderful Thursday, the 21st of May. Pupunuin natin walang iba pa kundi positive and happiness and peace all over the world. Hanggang alas 11 po tayo dito sa ating programa Music from the Heart. Kasama si Dr. Heart and George right here. Hello po.
1: Good morning, Good George. Good morning. Good morning, sweethearts. Dr. Heart here. Kamusta po kayo? Ayan. Naway, napakaganda ng morning ninyo. Oh. Sarap ng tawa nila. Oh. Ayan. Mukhang kompleto. May mga magandang balita ba sa araw na ito? Ayan. Naway, magtuloy-tuloy yan sa buong linggo.
0: Correct.
1: Anyway, magkakasama tayo ng dalawang oras. 2 hours, of course, of great love songs. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. At syempre, hindi mawawala yung tsikahan natin. Di ba? Ano ba pag-uusapan natin, George? What's our question of the heart?
0: Dr. Heart, mga sweethearts ko, ano nga ba, ito sa relasyon ha, o ano nga ba yung mas importante? Yung love o trust? Dalawang bagay.
1: Love or trust?
0: Oh. Alam pong importante naman yung
1: parehas
0: dalawa.
1: Parehas eh.
0: Diba? Oh. Pero ano yung parang para sa inyo dapat na mas lumamang?
1: Sana mas mabigat para sa inyo.
0: Sana,
1: diba?
0: Ano, mas mabigat. Oh.
1: Pagdating sa pag-iibigan.
0: Correct. Oh, love or trust?
1: Love or trust? Pagmamahal o pagsalig? Tama ba? Pagsalig, no?
0: Tama.
1: Pagtitiwala.
0: Oh, yes. Oh.
1: Gugma o pagsalig? Ha?
0: Oh, alin ba? Asa ana?
1: Sige, patala din po sa amin ano po ang take ninyo sa ating question of the heart by texting us dun po sa ating text lines ha. 0917-1579-927. Tama, meron pa isa. 0961-8924-927.
0: Pwede rin naman sa lahat ng mga naka-online sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Kapag ikaw ay nagmahal, ano ba mas importante sa'yo? Pag-ibig ba ay pagtitiwala? Jolina Magdangal coming in. Here's Kapag Ako ay Nagmahal.

0: Dahil sa pag-ibig at pagtitiwala, now that I have you.
1: Sama ulit tayo.
0: Pero ano nga ba mas importante para sa inyo? Love or trust? Ha?
1: Ang dami, naku,
0: dami
1: ko.
0: Oh, God. Grabe.
1: Oh, grabe.
0: Active na active kayo ng Thursday na ito.
1: Oh, nga, eh.
0: Sige nga. Saan tayo magsisimula? Ang dami, ha? 4784. Sabi niya, good morning, Kaheart FM. Ano yan? This is Fam. Fam?
1: Fam.
0: Hi, Fam.
1: Hi, Ma.
0: You're our fam. Mas importante po ang trust. I don't want to be in a relationship kung saan walang peace of mind. Kasi palaging nag-overthink sa mga bagay-bagay. Yung tipong nakakapag-share ka ng kung anuman sa partner mo about your ex. Tinatawanan nyo na lang ang mga napagdaanan nyo para umabot kayo kung saan kayo ngayon. And speaking of napagdadaanan, pag-greet po sana happy 9th anniversary sa partner at best friend ng buhay ko, Apple.
1: Happy anniversary.
0: Oh, 9th anniversary. Ay,
1: para sa kanya naman, Dr. Heart, trust.
0: Yung
1: sa
0: trust.
1: Kanya. Ito kay 6110. Sabi niya, yung lagi natin binabanggit, it takes two to tango.
0: Yeah.
1: Yes, love alone is not enough because love is not just a mere feeling. Real love is a decision you choose to love your partner despite his imperfections. Love is choosing to love, even sometimes he may not be so lovable. Then love becomes commitment, even though relationship may not always be a bed of roses. It will last when both of you continue to hold on and grow stronger. If you both have understanding, trust, respect, it gives everlasting love.
0: Kaya sinasabi na, importante yung trust eh. Pag nabutas, nabutas yung trust. Hindi, pag nasira yung trust.
1: Bukas pa.
0: Ay, bukas pa pala Friday. Akala ko Friday na ngayon eh. Thursday pa pala.
1: Pero mostly ano, Dr. Hart, napapansin ko, trust talaga yun.
0: Trust, oo. Kasi dyan din kasi nagsisimula yung awayan eh. Pag nagkakaroon ng trust issues, di ba? Ay, naho. Dapat magsisirain talaga yung trust na yan. Ha?
1: Mahirap ibalik.
0: 3008, sabi niya, good morning. Shout out, Amilaw family. Kina Dodong Pepe, Tatay, Loloy. Tata pala, hindi tatay. Tata, Loloy, kay Paloy, kay Mekmek. Baloto, Berte. Epi, Fidel, Amir. From Anton, Penonia, Azeron, Sierra, Bulyones, Bohol. Kuya, layo ha.
1: Nasa Bohol.
0: Abot tayo doon. Talaga.
1: Thank you.
0: Naabot ko na
1: yung
0: lugar na yan eh. Sierra Bulyones.
1: Sierra Bulyones.
0: Oh. Maraming salamat
1: dyan,
0: ha.
1: No?
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig po.
1: Ito naman. 8973. My opinion lang ha. Sabi niya, according sa experience ko ngayon, you can't create love without trust.
0: Mm-hmm.
1: Trust is the foundation of love. Once trust is broken, everything changes. Mahirap magsabi nga ng totoo.
0: Ay,
1: mahirap ba magsabi ng totoo?
0: Ng totoo. Ay, talaga.
1: Grabe, ano? May mga hugot ba kayong...
0: Oo nga. Mukhang parang based on experience talaga.
1: Yun ang
0: maganda, no?
1: Yes, yes, yes.
0: Kasi yung maganda na nag-uusap tayo dito based on experience.
1: Based on experience.
0: Yung mga napagdaanan natin. Ako, sa dami ba naman ng ating napagdaanan sa buhay?
1: Correct. At
0: diba?
1: Sa dami ngayon na nakikinig sa atin, Dr. Heart, they can, or actually us, can learn something from what they are sharing to us.
0: Oo. Ako, marami ako natututunan dito.
1: Ako din.
0: Oo. Mga bagay-bagay na yan. Mula naman kay 2839. Sabi niya, good AM Fabulous Duo. Wow! Talaga naman. The answer to your question of the heart today is the song sung by Julina.
1: Yung kanina.
0: I do believe that when there's love, you'll do everything so as not to break someone's heart, especially trust. These two reciprocate each other. Since if trust is broken, love will eventually vanish away. Because you can't love someone whom you don't trust anymore. Yun, mabigat.
1: Mabigat, ano?
0: Grabe.
1: So, na-imagine ko lang, Dr. Heart, kunwari nagluluto tayo. So, unang sangkap, trust.
0: Yun.
1: Sangkot siya. Tapos,
0: sangkap
1: yun na,
0: siya.
1: Unahin yung trust.
0: Unahin yung trust.
1: Tapos susunod, yung communication. Hanggang sa malata ang baboy at makakreate tayo ng L-O-V-E. Diba? Love is the dish. But the ingredients, it's trust and many other things. Yes?
0: Ibig sabihin, pag walang
1: ulam
0: trust...
1: Ulam ba ulam?
0: Ay, kino-compare mo sa ulam, di ba? Ibig sabihin, pag walang trust, may lami.
1: Correct! Exactly.
0: Sa ahon mo, kung may lami ang gugma, ayaw kauna, oy.
1: Di ba? Ang tawag
0: sa atin lang ito, ha? Kung ako yun, kung ako yun, kung hindi masarap yung,
1: atin,
0: kung hindi masarap yung love na yan, ay,
1: yes.
0: Nako!
1: Di ba? Mamimili ka ng ibang ulam, parang karinderi.
0: kaya siguro naghahanap ng ibang puta.
1: Ay kasi, di ba lagi nga natin sinasabi, human as we are, tayo po ay nauumay at tayo din ay naghahanap ng love na deserve natin.
0: Ay, nako.
1: Kaya kapag hindi natin yung love, hindi natin na-feel, hindi tayo nasarapan sa unang ulam, doon tayo maghahanap sa iba pang ulam.
0: Ay,
1: ganun.
0: Oh, ayan ha. Nire-remind namin kayo, pasarapin yung luto na.
1: Sa mga nagbe-breakfast ngayon or magbe-breakfast.
0: Kumpletuhin ang sangkap ng pag-iibigan.
1: Ay, diba? Oh,
0: para hindi maghanap ng ibang putahe.
1: Gusto ko yan. Totoo.
0: Ay, nako. Sige, keep your messages coming. Nakabukas po yung linya namin. 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
1: And this is our Facebook page. Sa lahat ng mga online, ha? 09, our Make It. Hearts FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
0: 9:38 na bating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong programang Music from the Heart. San pa nga ba? 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 10 more minutes before we hit 10 o'clock. I'm your angel, Celine Dion and R. Kelly, and that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: 9:52 is our time. So with Dr. Hart here in George. You're on 92.7 Heart of Him. Ang raja ng heart ko.
0: Ang ganda ng kanta, Dr. Hart.
1: Oh,
0: para napapanahon sa ating question of the heart.
1: Yun.
0: I'm your angel.
1: I'm your angel with love and trust.
0: Oh,
1: ano ba?
0: Tama naman.
1: Nakakompleto.
0: You know what really struck me with this song?
1: Mm-hmm.
0: Yung parte na cast all of your fears on me.
1: Ay, nandito lang ako para sa'yo. Ayan. Ganun dapat yung ganun dapat yung relasyon natin, yung pagmamahalan natin, support system. Gaya nga ng sinabi ng texter natin kanina, di ba, na sweetheart natin kanina, sabi niya, it takes two to tango.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Alam mo, nakikinig talaga sila kasi lagi natin, lagi mo rin binabanggit sa mga previous episodes natin that respect and trust when there is none of those isang relationship, then go ahead and leave the table.
1: Yeah. We don't deserve to be disrespected. Tao po tayo.
0: Oo, tama naman. Dapat po tayong galangin.
1: O, di ba? Minsan kasi pag nandun, nafe-feel natin yan eh. Nandun sa kainitan nung pagtatalo, mga ganyan. Sinasabi natin to lagi na hindi always bed of roses yung relasyon, yung relationship. Minsan dumarating tayo sa punto na may mga challenges sa buhay natin, di ba? Umiinit yung ulo natin, mawawala tayo sa sarili natin. Pero let's guard our mouth. Ang sakit po ng yung mga words na lumalabas. Ay nako, grabe pa sa physical yan. Tumatagos hanggang sa heart yan.
0: Alam mo ba, 2,000 buto ang nasasaktan sa isang salita lamang.
1: Ay, diba? Alright, dito muna, basahin natin. Mula po sa atin, sama tayo.
0: Ito.
1: Dyan na. Okay, Demsoy Robles, good morning sa inyo. Sa lahat ng mga taga-Maramag, maayong buntag. Ha?
0: 4-6-8 naman. Ay, ito, ang Gales family. Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Good morning.
1: Mga taga-Barangay 17.
0: Oo, Burgos del Pilar.
1: Sabi naman ng 2745, good morning Heart FM and DJ George and Dr. Heart. Ay, mga taga-Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, for me, very important is trust, because trust it combines with being faithful and loyal, also understanding. If you have a trust with each other, you will be confident wherever place. Nabibilang yung trust is not easy to render someone else if without confidence. Basta yun na yun.
0: Nag-gets namin. Para sa kanya.
1: Nahirapan ako sa kalisod, ha? Hi sa'yo, Mr. Reinder.
0: Hi, Mr.
1: Because
0: Reinder.
1: Okay, we'll try to play the one. Basta importante daw kasi, nandun yung
0: trust.
1: Andun yung loyalty, yung pagiging faithful. Ito yun eh. Ito yung mga sangkap.
0: Yes.
1: Diba?
0: Para sa perfect na dish.
1: Natin kanina. Confidence with your partner, diba?
0: At alam mo yung may peace of mind ka, na kahit anong gawin niya, alam mo yung hindi siya gagawa ng ikasasakit mo. Diba?
1: Sige,
0: buntag. Ito naman sa 8906. Ito ang kahalaga ng tiwala ay mas malaga kaysa sa pagmamahal. Dahil dapat magsimula sa ating sarili muna before ang pagmamahal sa ibang tao. Mas magiging mahirap ang pagmamahal kapag hindi natin ma-maintain ang trust, dahil trust should be started by analyzing our actions. Some people choose to remain single rather than marry dahil napaka-demanding ng buhay dahil sa kakulangan ng lakas na loob para sa pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. And what's worse, hindi pagkakaintindihan ng mga away sa isa't isa at ang disadvantages of forgiveness. That's the reason kung ang tiwala ang dapat una.
1: Ito, pag nililigawan ka, di ba?
0: Oo.
1: Ba't mo siya sinasagot?
0: Eh, syempre, pinapakita niya na katiwa-tiwala siya.
1: O, oh, diba? Hindi lang dahil puro love.
0: Correct.
1: Dahil naniniwala ako doon at may tiwala ako sa mga sinasabi mo, kaya sinasagot kita, yes, tayo na. O, diba?
0: O, diba? Okay. Ang sabi ko, ang nagigets ko din dito kay 8906, which is a very good point, ay itong dalawa, importante naman. Pero may tinatawag tayong hierarchy of love.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat daw, una si trust, tsaka si love.
1: Asya. Ah, sige, mag-aana buhay muna kami. Diyan lamang kayo ha, huwag kayong umalis at magbabalik pa kami. Dami nating chikahan.
0: Yes.
1: Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali. Of course, dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOI Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon, 10:17 ang ating oras. I believe in you. Naniniwala ako sa'yo na may love ka sa akin pero parang may kulang. Mayong buntag mga sweetheart. 10:18 and the time check was brought to us by Birdtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Bili na. Yun ang pinag-uusapan natin na kasama si Dr. Heart. Yung ating question of the heart. Ano nga ba mas importante, yung love or trust? Mahirap di kasi magmahal nang walang

0: 92.7 Heart FM, kagayan di Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ikaw at ako!
1: And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 cents lang. SRP per baso. Bili na.
0: Usapang between love and trust.
1: Ang daming mga points yung ating mga sweethearts.
0: Saan nga ba mas mabigat? Sinasabi na aking mga kakilala, George, sabi nila, mas madali daw sabihin ang I love you kesa yes. dun sa I trust you.
1: Yes.
0: Diba?
1: Totoo. Mas madalas natin yan sinasabi at sabi nga, isa yan sa mga abused statements natin.
0: Pero para sa akin, hindi ka naman makakaroon ng trust. Hindi naman magsisimula sa trust eh. Magsisimula naman dun sa love. Magsisimula sa pag-iibigan. And then trust follows. Diba?
1: Kasi, kasi as the days goes by na nakikilala mo yung tao, dun mo natututunan na pagkatiwalaan siya.
0: Pagkatiwalaan.
1: Diba? Ano ba yung mga sinasabi niya sa'yo?
0: Sabi ko nga kanina, di ba, ang ligawan nagsisimula sa mahal kita.
1: Correct, diba? Correct.
0: At nagsusunod yung sagot mo dahil naniniwala ka at may trust ka dun sa sinabi niyang mahal ka niya.
1: Kaya ka I love you too.
0: Kaya I love you too. Diba?
1: Pero hindi send to many.
0: Ako naman.
1: Naka-send to many.
0: May kakilala akong ganyan.
1: Hindi katuwaan lang. Kasi naman mga sweethearts natin, alam mo sa mga naging experience din nila, Dr. Marta. Sabi nga ni 5192, si Scorpio of Zone 8, Zayas, importante yung dalawa. How can you love him or her if you don't have trust?
0: Aha.
1: Sabi niya, trust good ang mag-unasa tanga.
0: Yung sinabi ko naman kanina, nauuna yung love eh. Di ba? Kasi, eto yung explanation ng mga eksperto sa pagmamahal. Na. Sabi nila, love is what makes you bond with each other.
1: Correct.
0: Kaya naging kayo dahil sa love na yan. Di ba? Bakit kayo nagtatagal? Dahil sa trust na yan. Trust sa isa't isa. Kaya magkatuwang talaga yung dalawa. May dagdag pa tayo sa pangatlo niyan, respect.
1: Yun.
0: Pangatlo. Nawabigat din.
1: Ang tawag diyan, the holy trio.
0: Di ba? Trust, love, and respect. Di ba? Yun ang kailangan. Pag wala yan, ay nakon pa tinatagal ninyo.
1: TLR pala yan,
0: Bye, oy, next.
1: Thank you, next na lang siguro.
0: Kung wala yan, kung wala yan. Pero pag nandyan, surely, that person will bring out the best in you.
1: Kaya nga. Kaya minsan, dahil na din sa, ito matagdag ko lang, dahil na din sa love na yan, minsan kapag someone, you know, breaks our trust, ando naman si forgiveness.
0: Ay, syempre. Forgiveness to the rescue. Susunod naman dyan is the second chance.
1: Kaya patatawarin mo ulit at hindi mo man maibigay yung buong tiwala. Pero ikaw ay naka-hold sa faith na sana this time. Diba? Sana this time may hindi niya na maulit yung isang bagay na nakasira sa tiwala ko.
0: Sana. Ay, nako. Importante talaga yung trust. I do believe in that, no? Talaga. Kahit, especially pag medyo malayo kayo, di ba?
1: Yes, pag LDR.
0: Tsaka yung siguro, kahit nasa isang lugar lang kayo, pero yung iba naman sinasabi, yung generation ngayon, sinasabi nila, update kaya na update. Diba?
1: Yun na nga.
0: Kailangan ko na update mo. But you have that overflowing trust sa relationship. Nako, hindi na kailangan ng update.
1: Correct.
0: Alam mo lang kung saan ka, okay na yun. Okay na sa akin yun.
1: Correct.
0: For me.
1: Yeah, you have to prove
0: yourself. Hindi ko lang alam na kung saan ka. Diba? Mas alam ko lang, hindi na yung update into details talaga, George. Diba? Anong ginagawa mo dyan? Yung mga ganyan. Hindi na kailangan yun. Kasi pag may trust ka dun sa minamahal mo, diba?
1: Ayun na, natutunan ko yan nung nasa mga late 20s ako.
0: Ay, gano'n. Ibig sabihin, parang ano ka na ngayon? Advanced 30s? Oh.
1: Basta, ayoko. Hindi kasi, syempre kapag bata ka, kapag yung, nandun yung pag-iisip mo na, parang kailangan ko pang, you know, kailangan ko pang i-learn na magtiwala talaga sa taong to. Kaya minsan, dahil dun sa yearning na yun, you tend to parang nasasakal mo na yung tao. Kasi gusto mo i-gain yung...
0: Oo.
1: Yung parang, uy, teka lang, hindi dapat ganyan mag-update. Dapat
0: ay, nako.
1: Gusto ko high picture. Oh, dati mo lang
0: naman ganyan. Life.
1: Oh, proof of life. Proof of ano. Diba? Mahirap din kasi.
0: Ako yung klaseng tao. Oh. Pag nagtiwala ako talagang todo-todo. Yes. Managmahal ako todo-todo din. Parang ganun. Kaya, enough na from point A to point B. Alam ko lang na in between, okay na yun. Hindi ko na kailangan yung saktong detalye.
1: Yun yung tipong kapag sinabi niya lang, oh, nandito ako. Uh-huh. Hindi yung tipong, oh, sino kasama mo? Ano naman ginagawa mo dyan?
0: Oh, diba?
1: Kapag sinabi niya, sige, nasa mall lang ako. Mm-hmm. Okay, sige, ganun.
0: Okay. Oo, oh, okay na ako dun.
1: Okay
0: alaman
1: na.
0: Ko lang.
1: Oh.
0: Malay mo kasi, diba, biglang lumindol, bumagsak yung mall, landun ka, diba? At isa alam mo.
1: Totoo. Mm. Totoo.
0: Alam mo na mabibiyudo ka.
1: Huwag naman siya. Oo, kasi yung pagtitiwala diba? Naman, Dr. Hart, hindi naman madaling i-gain yun.
0: Aha.
1: O, kasi ang sabi nga nila, just like respect, mm-hmm. you don't ask respect or you don't even ask trust, but you gain it according to what you let the, what you impress dun sa tao. Ano yung mga pinakita mo.
0: Aha. And happy christening to James Gebby. Ha? Tama ba yun? And Kat Johan. Ayan, nasa Tina's Place. Welcome to the Christian world. Yeah. Good morning. Sabi niya, send me greetings to James Gabby and Ket Johan. Ayun na nga.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ah.
0: Tina's Place. Saan ba to? Tina's Place.
1: Sa may, teka lang, nandito. Balingasa.
0: Ah, okay. Andiyan ba si Tina?
1: Ate Tina. Magandang morning sa'yo.
0: Sabi naman ni 5475, listening, nasa car right now.
1: Sabi niya, for me, when loving someone, both love and trust should be present. But once trust is lost, love might be lost too. Thus, trust is important.
0: Grabe, parang sinusubukan kong bilangin lahat ng mga ano score between trust and love. Lumalamang
1: na,
0: talaga, sobra. Run away na si trust.
1: Oh, landslide ito. Landslide si trust. Oh.
0: Sabi naman ni Kuya Noel, ayan. Sabi niya, morning Doc Hart and Ate G, una talaga ang friendship, sunod ang respect, tapos ang respect. Ha? Ano yun? Pagkatapos ng respect, respect pa rin. Ha? Baka love. Asan ba yung love dito? Baka sunod
1: ay,
0: love.
1: Ay, ito,
0: tapos
1: sabi niya, parang nirisen ni Kuya Noel.
0: Ah, okay. Sunod ang respect, tapos ang trust.
1: Trust.
0: Ah, okay. Masimula sa friendship, pagkatapos ng friendship, may love naman sana, di ba? Ah, sabi niya, pag-complete na raw ang tatlo, tsaka na ang love.
1: Yes.
0: Hmm, akala ko ba walang forever, Kuya Noel?
1: Yun ang hinahanap ko dun sa ano ni Kuya Noel eh.
0: Pag may
1: first
0: love
1: time,
0: na.
1: First
0: oh,
1: time.
0: Oh.
1: Ay, hello po.
0: Good morning. Yan. Eh, mauna daw talaga ang friendship, pagkasunod din yung respect, correct, and then correct, yung trust. Yun. Galing, galing naman ng mga, ano, ng mga ideas nila, ng mga thoughts nila. Ayan. Alright. Ayan, picture-picture muna kami, ha?
1: Marami pong salamat.
0: Ayan, 0768. Ako, mabigat talaga ito.
1: Ay,
0: dito.
1: Eto.
0: Hindi pa rin daw nagre-reply yung kanyang minamahal. Oo.
1: Nag-I love you man siya, Miss George. Tulo ako luha. Saunan ako pag... Saunan lang pag move on ako, Ani. Hindi daw siya
0: nagre-reply. Ito sabi niya, ha? Good morning, Miss George and Dr. Hart. More power sa inyong program. Nag-I love you man siya, Miss George. Tulo akong luha. Sa una na ako pag move on, Ani. Ha? Ito yung kahapon, di ba?
1: Yes.
0: Na naghiwalay sila.
1: Si
0: nag-break
1: Ben.
0: Sila.
1: Oo.
0: Ayan. Picture. Alam niyo, nagtatrabaho kami dito, nag-adlib. Pero alam niyo nangyayari sa booth namin dito, nagpipicture taking kami. Sir, salamat sa pagbisita. Nanalo. Taga-sambo kayo?
1: Ay,
0: taga-City Agri pala to. Oo, nandito. Baka gusto mong patingin. Alika.
1: Alika,
0: nakikinig sila ngayon doon.
1: Alika, sir.
0: Nakikinig sila ngayon doon. May monitor, may radio sila. Sa City Agri. Ah, nasa sasakyan. Ah, ayan. Halika nga dito. Halika, lapit
1: ka dito sa akin. Bumati ka sa mga sweethearts natin, sir. Halika.
0: Ay, hindi na ako makakalapit dyan.
1: Oh. Akyat ka po. Ayan.
0: Ayan, nag-claim dito. Nanalo. Ano pangalan mo, sir? Ano yun? Jessie Ratso, nandito. Ayan, sige, sino mga kasama mo sa City Agriculture?
2: Bati ko lang po yung boss namin, si Engineer Bernie Daba Jr.
0: Lagi nagpapabati yan.
1: Oo, lagi yan.
2: Saka Giselle Kasuyon.
0: Parang kilala ko yun. Kasuyon.
2: Oh. Yung mga empleyado din ng ano ng City Agriculture Office.
0: Ayun.
1: Right. Sir Jesse, maraming salamat po. Nice to meet you. Ingat po kayo.
0: Sige, keep your messages coming. Antayin namin. Meron pa tayong nalalabing 15 minutos sa ating programang Music from the Heart. Again, our text lines, it's 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
1: Ayan, sa ating mga online sweethearts naman, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Ay.
1: If we just hold on.
2: Bakit lang?
1: Mm-hmm. Bakit kasi, di ba?
2: Mm-hmm. Eh kasi, may mga bagay din siguro na ginawa yung isang tao. Uh-huh. Kaya medyo nalalesen na yung pag-trust mo sa kanya. Kaya ito yung statement mo tuloy. Uh-huh. If we just hold on.
1: Actually, si Trust ang nag-hold on sa inyong dalawa.
2: Yes.
1: Diba? Isa yan sa nag-hold
2: yun,
1: on.
2: Totoo yun.
1: Kaya nga sabi ko kanina, love bonds together two individuals. Diba?
2: Correct.
1: Pero yung trust, yun ang nagpapatagal sa inyo. Diba? Nagpapatibay sa inyo.
2: Sa mga bagay na akala nyo hindi nyo kaya malampasan. Pero mm-hmm. dahil sa trust, uh-huh. ayun, nalampasan na yung mga pagsubok.
1: Yung pagkumpleto yan eh. Love, trust, respect. Naku, wala ka nakahanapin.
2: Tsaka communication. Oh. Mm-hmm. Muna siya ang big four.
1: Communication, nandun. Oh. Hindi dapat mawawala yun.
2: Oh. Mm-hmm. Kasi yun yung nagpapaano din eh. Reason, mm-hmm. yung mga dahilan kung bakit din nandun yung mga hindi pagkakaintindihan. Dahil you did not communicate well what you wanna say doon sa tao.
1: Naalala ko lang yung ano, yung quote doon sa movie na The Loved One. Dahil ako ang mas nagmahal, ako ang maghihintay.
2: Ito ba yung kinano kay Ann Curtis at kay Jerry Corozales? Napanood mo yun.
1: Napanood ko na yun.
2: maganda.
1: Ang galing. Nandun yung love, nandun yung respect, yes. Nandun yung trust. Di ba?
2: Correct.
1: Bahala na maghihintay ako dahil ako yung mas nagmahal. Mga tipong sinasabi mo na andito lang ako.
2: Ayun din yung isa sa mga iniisip ko. Yung mga tipong sa isang relasyon, mm-hmm. kunwari nag-I love you-han ka.
1: Nag-I love you-han.
2: Bakit may tao nagsasabing, I love you more. Teka lang.
1: I love you, tapos sasagutin ka, I love you more. Oh, mga tipong ganyan.
2: Mm-hmm. Kasi para sa akin ha, ito perspective ko lang naman. Uh-huh. Kapag nagmamahal kasi tayo, uh-huh. sa isang relasyon, naging isa na kayo eh. So, for me, saying I love you more,
1: uh-huh.
2: it means na parang sinasabi mo sa tao na
1: makinig ka.
2: Nalalagpasan ko yung nalalagpasan ko yung pinapakita mong pagmamahal.
1: Uh-huh.
2: Because I love you more. So, ganun. Ano ba yung measurement? Yun din yung ano ko. Paano ba nami-measure kung mas mahal ko siya kaysa sa uh-huh. mahal niya ako? Paano nga ba?
1: Paano ba na, ano yun?
2: Paano mo gusto
1: mong i-measure yung love na yan?
2: Kasi parang,
1: kung gaano mo kamahal isang tao?
2: Paano nasasabi uh-huh. ng isang tao yung I love you more?
1: Ay,
2: ano gano. Ba yung batayan niya?
1: Siyempre, nandun yung trust, nandun yung respect mo sa taong yun. Kumbaga, nire-reciprocate mo yung kabutihan at yung pagmamahal na binibigay sa'yo ng person na yun. Di ba?
2: Siguro ang para sa akin, ang best response to that is, mm-hmm. I love you too.
1: I love you too?
2: Hindi I love you more.
1: Hindi I love you three?
2: Hindi, I love you four. I love you five.
1: Hindi, binabalik niya lang sa'yo kasi sinabi mo na I love you. Eh di, sasagutin kita, I love you more. Di ba, mas mahal kita.
2: Yun na nga, oo. Eh, paano kung sabihin mo na lang na I love you too? Mahal din kita.
1: Mahal din kita. Kasi nga tayo, todo buhos tayo pag nagmahal tayo, George, di ba?
2: Yes.
1: Oo.
2: Pwede naman. Pero sa bagay kasi para sa akin, it sounds like you're trying to say na eto ako. Ako yung taong mas nagmamahal sa'yo. Kasi sa mahal mo ako.
1: Ay, nako.
2: Wala lang. Naano ko lang. Kasi...
1: Ay. Oh, nababalik uli yung the loved one na ano. Oh. Dahil nga, ako yung mas nagmahal, ako yung naghintay, mas naghihintay. Di ba? Parang ganun.
2: Oh.
1: Dahil nga, sobrang mahal kita. Parang
2: correct,
1: ganun.
2: Correct.
1: Mm-hmm. Ang ganda. Ganda ng movie na yun.
2: Yes. Mapanood nga yan.
1: Oo nga.
2: Parang nasa isang platform na yun.
1: Sabi ni Faith and Fern, we love you, Heart FM family. Thank you. Thank you so much. R1, hi to you.
2: Hi, good morning.
1: Yeah.
2: Ito si 5574 Patendance, na busy ang lola. Kaming ako mga apo from Camiguin, cousins ni Mayor. Ah, si Lola Amy, Mami Amy. Mm-hmm. Si Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakalan, BBQ Family. Shout out sa inyo dyan, ha?
1: Ano yan?
2: Sa may barangay, Kamamanang.
1: Darating niya. Ah, mga taga Camiguin din pala yan.
2: Oh.
1: Alam mo, dami magaganda sa Camiguin.
2: Oo nga eh.
1: Dami magaganda dun, mga taga Camiguin.
2: Maraming magagandang puntahan sa Camigil.
1: Ayun nga, yun nga. Ano ba sinabi ko? Yun nga ibig ko sabihin.
2: Ayun, no.
1: Tapos, maraming magagandang tanawin, maraming magagandang pupuntahan dun sa...
2: Pagkain din, di ba?
1: Pagkain, oh. Ano ba sinabi ko? Maraming magaganda sa Camigil.
2: Ay, oh,
1: totoo
2: naman.
1: Din naman eh. Oh.
2: At saka mga ano din ha, mga gwapo. Oh,
1: ay, oh, adam, diba? Marami ka siguro nakita din.
2: Oh, maraming mga magagandang tao sa Camigil.
1: Gusto ko nga sana bumalik doon kasi nakapunta ako doon. Naka, ang tagal-tagal
2: na. Oo nga, no.
1: Sana nga may magyaya sa akin doon. Camigil. Anyway. Ayan na. Eto na ha, sigurado may mananalo dito. Trust lang kayo. Ibig sabihin niya, the price is rise overload na. Alright, isang winner na uli. George, paikot tayo ruleta.
2: Eto na.
1: Here we go. O yung mga mananalo ha, nasa 5th floor po kami ng Fico Admin Building and that's at Vamenta. Ano ba nangyari sa amin? Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ayan, George Santo Miguel.
2: At ito tayo, ayan, bubunot sa Barangay Gusa.
1: Barangay Gusa. Okay, eto na. Bunutin mo na.
2: Eto mula sa Barangay Gusa. Uy, taga FS Catanico.
1: Ah, Gusa pala yan. Oh, FS Catanico.
2: FS Catanico.
1: Oh, dami kong kakilala dyan.
2: Oh, congratulations, AJ May Perez.
1: AJ May Perez ng FS Catanico, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Congratulations po. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rice Overload. Ha? May bigas ka na, may groceries ka pa. At claim mo na agad ang inyong papremyo. At syempre, ang ating pong promo na The Price is Rice Overload.
2: Ay, atid po sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 11:02, magbabalik pa kami ni George Final Set. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
0: Heart 92.7.
3: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. You'll always be in my heart. Mahal, mahal, mahal with tiwala. Yours truly with love and trust. Ganun na yung mga statements eh. Pero totoo, maraming salamat po ha. Kasi sa inyong pagmamahal at pagtitiwala ay eto, we're bringing you the best. Nothing but the best. Oh.
1: Wala akong mikropon. Diba? Wow! Again. Wow!
0: kasi nalulungkot sila, Dr. Hart, dahil eto na nga eh, magpapaalam na tayo for today.
1: Kami man din. Gusto nga sana namin hanggang mamayang hapon na tayo dito.
0: Oo nga eh. Maghapon tayong mag-usap. Baka nang delay, di ba? Pero... yes, eto may mga remaining mensahe pa tayo dito coming from our text lines. Eto si 8764, good morning Heart and George. Good morning po. Ang Faith and Fern naman, nabis ko tong dalawa.
1: Ay, oh, hi, Faith and Fern.
0: Nasa Agoho pala sila.
1: Ano yung Agoho?
0: Siguro lugar sa ano yan, doon sa Camiguin.
1: Ay, ganun. Camiguin na naman.
0: Camiguin. Parang tinatawag na tayo ng Camiguin.
1: Ngayon nga eh. Sana nga makabalik ako dyan. Laura Balikaol, hi sa'yo. Sabi niya, good morning Heart FM. I'm George and Dr. Heart. For me, mas importante ang trust. Kapag wala ang trust, mawala man po imong love sa tao. Kay sige ka na overthink. Diba? Ugla na yung peace of mind. Mahit na dayon ni mo. Pakiakihan, George. Mahit na dayon ni mo. No, ma-hate na dayon ni mo siya. Hit kasi nilagay niya eh. Akala ko matamaan. Akala ko bigla mo na sasapakin ka agad. Huwag naman. Tapos, mawala na daw ang love. Huhuhuhu. Ako mang good na experience. Happy ka ayo ta kapag naapa ang trust dun sa ating partner. Pag nawala na, gubot pas lukot ng bani ang relasyon ninyo. Hi, buhay. Pero maski wala na kaayo kay salig niya, kami pamansad until now. Then maski unsaon na ako siyag away ug ako nagipakita ang pinakamaot na ko nga batasan, Dr. Hart. Kami pagihapon. Siguro because of love pud siguro. Karon dili na nako siya awayon oy, ikapoy nako. Aha, unsaon naman pud uban bae na pa grabe naman, nagpa-free taste.
0: Ano yung pagkain?
1: Pamakabil na. May free taste.
0: Oo nga eh. Oh, good morning, Ate Nora.
1: Parang nag-send lang din ng love letter na si Ate Nora.
0: Siya mga kaagi.
1: Oy, pag kami ba magkaroon ng ano ha, magkaroon kami ng segment ng love letter, padala kayo ha. Oh, yes. Papadala ba kayo? Sige nga, subukan nga natin yan.
0: Eto, teka lang, parang screenshot ito. Good, ma'am sir, shout out ko kay Uncle George. ka Arnold, Mutmut, Kempo, kay Uncle Ray, kay Aldrin, og sa kanilang, Samuan Diay, diri sa Ibudoy, Shinjan, sa kay Balabag Morales, workers from Soprea, mga solid listeners. We love you too, marami pong salamat. Ito si Nori, Rosaline Yales Laviste. Uy, hello, shout out kay Kuya Baobao Driver, naka-Heart FM.
1: Ay, nagpa-washing daw. Saan yan? Sa ano? Kibawi ba yan? Okay, Kadingilan.
0: Teka lang ha. Sige, send yun ano. Oh, kasi...
1: Nagbibiyahe ito si ano eh.
0: Si Rosaline.
1: Oh, Rosaline.
0: Naimuot ko sa late 20s.
1: Oo kasi, bakit may late 20s? Kaya sinabi ko kanina, advanced 30s.
0: Mami Gemma, may buntag. Shout out kina Nining Hake. Okay, Imelda, pamaybay. Nga, kamulong manicure.
1: Alright. Maraming salamat ha, sa lahat po na nagpadala ng kanilang messages. Oh, Mami Marilyn, hi sa'yo.
0: Hi, good morning, Mami. Oh, kami pa po. si Harvey. Oh, susunod na po si Harvey Stone. Yes. Shout out kay Ma'am Jackie Lua, kay Lars sa Bementa Boulevard, sa Jer Borja, Lady Bag Laundry, Lady Lynn Orbista, o si Michelle Amplayo. Ayan, maraming salamat. Ito ang Ming family. Maraming salamat ha, dyan sa may Simplicity, sa may Makabala. Thank you.
1: Right. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages, sa mga nag-participate dun sa ating Question of the Heart. Matsalam sa inyo lahat. Ha? Yeah. Si George, babalik mamaya.
0: Mamaya, alaon hanggang alas tres, D-Heart po tayo. Ayan. Love and trust.
1: Love and trust. Ano
0: oo,
1: ba?
0: Ang importante naman dyan ay kayo nagkasundo. Pero, yun nga, naniniwala ako din ako sa mga sinasabi ng mga listeners natin, Dr. Heart, that trust should play the biggest part of the relationship. Ayon. Dahil yun ang magpapafonder sa love na nararamdaman ng dalawang magkarelasyon.
1: Ayon. Eto, reality talks ha. Madalas daw na madaling ibalik ang pagmamahal kesa sa tiwala. Mm-hmm. Diba? Mahirap eh. Mahirap. Pag nawala yung tiwala, ang hirap ibalik niyan.
0: Oh.
1: Ang pagmamahal daw ay maaaring mawala o magbago, ngunit ang relasyon ay maaaring magpatuloy kung mayroong matibay na trust at respect sa isa't isa.
0: Oh. Mm-hmm. Dapat matibay.
1: Ayan. Magpapaalam na po kami. Maraming salamat. Susunod na po si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Napakahaba. Dito lamang yan sa inyong 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Lagi pong makinig. Ingat po tayo lagi. We heart you.

0: kita.
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we've got 39 minutes after 11 o'clock. And once again, good morning po sa inyong lahat. And that time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy Thursday. Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga nanay natin nasa bahay? Kumusta po yung tatay natin na busy-busy ngayon sa kanyang talyer? At saka yung iba naman is nasa trabaho. Oy, good morning po sa inyong lahat ha. At saka di natin makalimutan yung mga sweethearts natin dyan sa Bukidnon. Good morning, Maramag. Good morning, Wao. And of course, good morning, Quezon, Bukidnon. Don Carlos, ang ating mga kaibigan din dyan sa may Valencia at saka Malaybalay City sa Tibuok province of Bukidnon. Kumusta kayong lahat dyan? Oh, maraming maraming salamat ha. At saka simula nung araw pa. Oh, nung ibang araw pa. Wala nang patayan sa radyo. Nakatutok palagi dito sa Heart FM. Good morning din kay Mommy Elaine. And good morning sa lahat ng ating mga sweethearts na busy-busy ngayon dyan sa may Carmen Market. Alam niyo na kung sino kayo ha. Pacifica Agrivate Supplies. Happy listening po sa tanang guwapa dyan, especially katong main character. Happy listening sa inyo ha. And meron kayong mga pabate. Sino bang may birthday ngayon? Taas ang kamay. 0917-1579-927. Di kaya mag-message ating Facebook page ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:41 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. The Moffat Twins, we all loved back in the 90s. Yeah.

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: If life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: 92.7.
7: Hey, it's midday.
8: Feel your heart
7: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihayag ni City Election Officer Attorney Ramil Acol na wala ng extension sa voters registration para sa barangay at Sangguniang Kabataan election ngayong Nobyembre. Nilinaw din niya na ang mga hindi nakapagparehistro bago ang deadline ay kailangan na maghintay hanggang 2027 upang makapagrehistro para sa 2028 election. Dagdag pa nito, sa huling araw ng registration ay pagtanggap lamang ng application ang ginawa ng COMELEC at pansamantalang hindi nagbigay ng iba pang serbisyo tulad ng voter certification. Samantala, nagpapatuloy na rin ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan sa Nobyembre 2 habang muling ibinabalik ang regular na serbisyo ng ahensya kabilang ang pag-issue ng certification. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Heart FM Cagayan de Oro, dari 3.7 Heart FM Bukidnon, 1221 ang Honest Natin Sweethearts. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Second and final hour na po ng ating programang Heartbeats on a Thursday. Siyempre, kasama nyo pa rin Harvey Stone, ang inyong kadungan sa inyong paniod to. Sa mga kumakain ngayon, nako, enjoyin mo lang yung ulam mo dyan, ha? Nako, parang bago pang nagsweldo, pet sa dipiligro na naman. But anyway, shoutout po sa iyo. happy listening, ha? 787 Laundry Shop. And of course, sa mga gwapa diya, ha? Si Janet at saka si Zoe. Happy listening po sa inyo. Hi na din, shoutout sa Centro Lapasan Boy Tals from Nale Residence. Rona Bukabal ng Barangay Bayabas, shoutout to you. And also happy listening din sa Gabas Family sa May Villanueva, kay Sir Joven Raagas of Bonbon, at siyempre ang JL Flower Shop of Divine Shepherd dyan po sa May Buluwa. Shoutout po sa inyong lahat dyan, Brother John Ross. 1222, moving on with more music. I'll be back with Casey and Jojo. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 12:34 and time check brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. D-Bitin. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 up for Carmen, kay Mommy Jenna, Gemma Popos, and sa lahat ng mga neighbors niya dyan, ha. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? And hi na

0: Adlaw-adlaw.
1: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
2: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
1: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
2: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo, the best variety of music all day, Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with heartbeats on Heart 92.7.

32.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:48 ang oras natin. Ariana Grande with One Last Time. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kumusta yung mga kumakain ngayon dyan sa may RM Ladao Station, ha? Dyan po sa may Gusa. Nagbuto-buto ang Heart FM din, ha? Maraming salamat po sa owner nila, ha? Shoutout na lang sa yung takam na takam at saka humihigop na mainit na sabaw dyan. Sana makabalik kami dyan, ha? O, order kami ng marami, diba? O, baka naman may libreng sabaw. O, shoutout din sa ating mga sweethearts din dyan may Bayabas. O, happy listening, ha? At dyan din sa may Bonbon. Sino ba itong nagpabati dito? Si Jimboy Balios. Happy listening po sa inyo. At saka, belated happy birthday, ha, kang Vera. Oh, Vera, hindi ka na nagparamdam dito sa amin, ha. Oh, makapunta ka dito. Kami yung magti-treat sa'yo, ha. We'll treat you with respect. Anyway, oras natin, sweethearts, alas 12:50 na. Oy, eto na. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na to yung ruleta natin, ha, para pipili muli ng maswerteng winner para sa ating The Prizes Rise Overload. Of course, makakakuha ng libreng bigas at grocery items ang ating winner. Ay, ito na. O, bakit tumunog ulit yung...

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, exactly 1 o'clock na po. It's by time for Harvey Stone. Maraming salamat ha. And George, coming up para sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 1:14 na ang ating oras at tayo po'y nagbabalik dahil mga love songs na. Here we go. Ang dami kong pre-prepare para po sa inyo. Kaya abangan yan all throughout the program. Welcome. Welcome to Dear Heart. Kasama si George. Hanggang alas 3 tayo. Sa lahat ng mga gustong bumati, who would like to share something to me, you can text me sa ating mga text lines sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page sa lahat ng mga online natin. Ayan, mga sweethearts natin na naka social media. O, drop by, follow, like, and share our Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Well, it's 1:15 now. It's Dan Hill for you. Sometimes when we touch, brace yourselves up for a love flight dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. I remember with the song, yung pinapatulog tayo ng mga lolo't lola natin, ng mga dekada 90. Tapos, this is the background. Karen Carpenter's Para Tayong Inihili. Rest in power to you. Anyways, we're up till 3 o'clock. Welcome to Dear Heart once again. Sa mga kakatune in lang. 131, play smart, play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Madaming nakikinig dito sa Mike Carmen, no? Ayan, maraming salamat sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen. Nakakatuwa, nakakatuwa sila. Sabi niya, ang kainit sa panahon, George, sama po sa kainit si mo music. Nga, ginaplay, ang kainit o kasingot, maupod hinungdan. Nako, samo ka. Makawala sa atong kalamion. Ay, nako. Ay, sa'yo, Mr. Ryder. Ayan, request ako ng song. Sige, I'll try to play that. Maraming maraming salamat. Hi din ha, kay Mommy Amy at kay Mayor Miles. Attendance check. Oh, nagla-lunch na siguro or tapos na siguro to. Ayan. Ang BBQ family, magandang hapon po sa inyo. Maraming maraming salamat. You better tell me sa mga gusto pa magpa-shoutouts and request. Would like to share something. Hala, huwag na mahiya at i-text ako 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Excited ako. More love songs dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: same same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Moffat's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me
0: traveling the world, making music, friends, videos and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM, Bukidnon. 13 minutes sa bago po, or make it 14 minutes sa bago mag-alas dos ng hapon. That was Heaven by Bryan Adams. Parang nasa heaven tayo kapag nakakarinig tayo ng mga love songs. Well, I'm kind of bringing you to the cloud nine. Oh, through the goodness of the love songs. So I'll be playing till 3 o'clock dito po sa ating programang Dear Heart. Hi to Jason Tisoro. Lagi yan, no? Solid, ano yan? Solid sweethearts natin yan. And speaking of, because he came from AMK Abdul Taxi. O sige, sa lahat ng mga taxi drivers natin, mga solid sweethearts natin, mahal natin yung mga taxi drivers natin. O punta na kayo. Punta? Hindi, ang ibig ko sabihin, you join us sa ating The Prices Rise Overload. Ayaw mo nun makauwi ka na bigas with groceries. Diba? Ang saya kaya ni Mrs. Nyan. All you have to do is just send us your name, the name of your taxi. Ayan, makakasali ka na sa ating The Prices Rise Overload. Hi to our sweethearts. O si 3119, dyan sa may barangay, Igpit. Sabi pa niya, number one, mutanandiri. Ika gani sa barangay Tanod o sa barangay council. Labi na dyan kan Tanod Officer Junri Alquizar. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha? At sa Nali Residence, sa dyan sa may Sentro, Lapasan, Boytals, from 0853. Ako na bahala sa mga mensahe ninyo. All you have to do is just send it as well sa ating Facebook page. Yan ang ating Heart FM, 92.7 Dash Cagandi or City. You go to our messenger. Eto lang, ha? Hangyo ni George. Paki-follow, like, and share na lang po. And also sa ating mga text lines, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. 148, magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: 1:48 on the clock at ito po atin sa atin ng GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa-bonus. Dilibitin! Kay kada load ni mo, na-bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin!

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. I can wait forever. Kasi ganun ako ka-patient. Mayong hapon mga sweethearts, sa second hour na ng ating programang Dear Heart. And you know, yun na it's our favorite siesta time. And our favorite siesta program. Diba, nakikinig ng love songs habang nagpahulay. Oh, because you've been tired for almost half of the day. It's your time to breathe. Kasama ni George. Eto mga babati natin sa ating text line. I would like to say hi and hello sa mga sweethearts natin dyan sa USTP Engineering Department. Hi to Sir Donald and Jenny Castillon. Marami pong salamat with Miss Donna Castillon. Thank you sa inyong pakikinig, ha? Shoutout din natin. Ito mga paborito nating ano, mga taga-Ipatada Taxi. O, sina Sir Noelo Claret at Chong sa kanilang presidente, na si Sir Dondon, si Joseph, sa kanilang dispatcher na si Joey, si Jojo Parlingayan, si Buging, ang mga solid na mga listeners sa Heart FM. Kaway-kaway. Ingat sa biyay, ha? Mga gwapo. Thank you for always tuning in. Also, hi to Mami Marilyn. Thank you sa inyong laging pakikinig, Mami. O, nasa biyahe siya ngayon eh. Eto, basahin natin ang kanyang mensahe. May ano talaga sa ating ano eh, messenger. Anyway, Mami, I'll be reading that later on. But you can text me to those of you who would like to jump in and would like to say hi and hello. You know, give it a shot sa ating text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa ating namang Facebook page, ayan, sige, message nyo ako. If you're online, sa ating Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City, 218. Ah, George Benson will be one of those who will serenade us this afternoon. Their hits and more, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tunog tiyara.
3: Tingin ko pa lang, para bang
1: local and proud.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day, Heart 92.7.

0: 92.7 Art FM Cagayan de Oro, 93.7 Art FM Bukidnon. Well, someone's always be saying goodbye, but it's gonna be me, but in a few while. It's 40 minutes more before we hit 3 o'clock. Aliona right there, the one and the only, with Someone's Always Saying Goodbye. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion, sa cheese o crunch, mulami pod ang break ni mo. Well, together, you and I, we have a good break right here kasi may love songs pa si George, di ba? Kumusta? Oh, pag-break sa diha, oh, di ba? Hi to our sweethearts na si Damsoy Robles. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. 6941, maraming salamat. Facebook page natin, ha? Sir Eddie Kenya, shoutout natin yung mga taga Noisky Food House dyan sa Maramag Bukid noon. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dain Aquina, Maylene Hermoso, Jess Aquina, o si Apple, at sa kanilang bagong staff na si Grace. Shout out. Ala, ito din si Pehe, Pehe ko? Tama ba yung pagka-pronounce ko? Well, correct me if I'm wrong, okay? O, ito, sabi niya, listening here sa may Puruk 5 Norte, Don Carlos, Bukidnon. Mayong hapon. Well, it seems like I'm reading na. Gusto ko yung mga parang o mahaba ninyong mga mensahe. O parang nagbabasa ng liham. Naku, pwede na ba? Pwede na? Pasado ba? It is now 13 minutes bago po mag-alas 3. And it's gonna be my final set for you coming right after this break. Hey, you stick with me. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

2:56. Kayo po nakatutok sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Mommy Tay Tay. We're gonna be back to December. Naku, hindi naman sa pinag-overthink ko kayong lahat, ano? O, mag-June na kaya. 6 months na lang. Ayan na, pagpapasko na ulit. Hala, nangangalatin na tayo, no? Almost of the year. But anyways, ako po ay almost na din. Oh. Na magtatapos dito kasi 3 minutes na lang bago mag-alas 3. Thank you for joining me for the whole set of my program. Maraming salamat sa mga nag-text. Ito nga pala si 5574. Shoutout natin si Mommy Amy tsaka si Mayor Miles, ha. Hi po sa kanyang mga apo na si Dean and Liana at saka si Jeanine Liana at si Jean Levi. Oh. Ayun kasi DJ YNNEN. Maraming salamat, Mami Amy. 8906, batiin natin ang mga taga City of Papel Republic. Ayan, sina Igig. Nabulunan. Si Igig, si Sally, si Jack, si GM, at saka si Kathy. Sa kanilang suki na printing na Avid Yin sa GBA Barberis Printing Press. Diamond Hand Printing Press. Si Ma'am Ermelita Quarteros. JEG Printing. Kay Guchella. Kay Glamota. At saka kay Sir Raydon Laparan. Sa flower shop dyan sa may tapat lang. Oh, maraming salamat, Marbies, sa School and Office Supplies Trading na taga Balingasag. Ang dami nyo, pamerienda kayo. joke lang. Happy listening. Maraming salamat. It's Harvey Stone now para sa kanyang Heart Afternoon Drive. See you all tomorrow, 9 a.m. to 11 a.m. At dito sa ating programa tuwing hapon, Dear Heart, 1 to 3 p.m. This has been George. Saying, spread love and advirus and be kind in all days and in always. I love you all. Laging tumutok dito sa Heart FM, ha? Ang radyo ng heart ko. Bye. See you tomorrow.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa ating programa Heart Afternoon Drive kasama si Harvey Stone. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hard FM Cagayandi or 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin 13 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa lahat. Anyway, that was Mackie with Namumula. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Nako, grabe ha, yung forecast ng heat index natin dito sa Northern Mindanao. Umabot na po ng 41 degrees Celsius. Napakainit po yan. Don't forget to hydrate ha. At saka stay indoor lang kung maaari ha. Kung laagan ka, stay indoor lang. Mamaya na lang yung mag-bike-bike mo at saka yung mga gala-gala mo ha. Oh, para at least safety lang tayo na nasa bahay tayo. Kahit malaki na yung kuryente natin, palakasan lang yung aircon, di ba? Sold na. At saka kumain po ng mais kun yellow or halo-halo. Nako, magandang hapon po sa lahat ng ating mga nagme-merienda ngayon ng mga sweethearts. Especially dyan sa may bukid noon. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. Don Carlos, happy listening po sa inyong lahat. Quezon, sa may Maramag. And of course, ang ating mga kaibigan din dyan sa may Wao, Lanao del Sur. Dito sa Cagayan de Oro, sa lahat nating mga barangay ha, na nagkikinig dito sa Heart FM. Maayong hapon sa inyong tanan, maupay. And para po sa inyong mga pabati ha, 0917-1579-927. Ating ding Facebook page, huwag kalimutan, i-like ang Facebook page natin. Doon din kayo mag-message, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 3:31 na po ng hapon. Let's enjoy our program, ang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. 3:44 ang oras natin, sweethearts. Mayong-mayong hapon po sa inyong tanan, especially dyan po sa may JRS Maramag, ha. Demsoy, mayong hapon sa imo. At saka, batiin natin ng happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Centro Lapasan. Boy Tals, and that's from Jajam. O, sige daw sa paminan sa Heart FM. Maraming salamat, Jajam, ha. Jam lang tadiri, jam. Okay. Maying hapon din po sa atong mga bao-bao drivers, ha. Yung biyaheng balubal. Tsaka yung mga nasa highway na mga bao-bao drivers na to. Tagbong pogi lang po tayo, ha, mga poging drivers. Tsaka dahan-dahan na po tayo. Tsaka ingatan natin yung mga pasahero natin, ha. Make sure lang na makarating sila sa kanilang paroroonan ng safe and sound. Ingat po palagi, mga bao-bao drivers natin. Magandang hapon din po yung mga nagbebenta ngayon, yung palaging nakabulahaw araw-araw. Sa paggising ko, yung ating mga pandesal. Nako, hindi na ako nag-a-alarm sa aming cellphone, ha. Kasi sila na yung alarm natin. O, magandang hapon po sa inyong lahat. O, papalit ako, babe. Balisin kwinta lang. Chip, go! Anyway, oras natin, 3:46. Magbabalik pa ako with more music. Ito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
6: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
8: Ito ang idol ko!
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
10: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice! Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: This next song is brought to you by Magic Flakes Cheese sa kalamiyon sa Cheese o Crunch. Mula mi po ang Break Nemo.
1: Lindong Game! Lindong

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. Oras natin, sweethearts, 4:14 na po ng hapon. And that song was brought to us by Magic Flex Cheese, alam mo yun, sa Cheese or Crunch. Mula mi po ang break ni mo. Shoutout sa may maramag, ha? Maanyag maramag kay Rosalyn. O mainiton nga hapon diha sa inyo. Mayong-mayong pagpaminaw. And hi din po sa ating sweethearts ngayon sa may NJ Kauswagan. Nako, naglanog-lanog ha. 787 Laundry Shop. Mayong-mayong hapon sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts dyan po sa may Carmen Public Market, sa may Mahogany Section. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat dyan ha. Jessa Camarista, shoutout din sa imo, Jessa. Anyway, oras natin, 4:15 na po. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is...
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 431 ang oras natin. Cup of Joe, Misterioso. Anyway, that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Oy, check na natin ang kalagayan ng ating lansangan. Of course, traffic update natin. Makakasama natin ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Y. Curatranara. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvesto. Na kanina, nakadaan ako ng Kaoswagan Highway papunta po ng Marcos Bridge. May build-up na po dyan, Harvesto. Marami na pong mga tao sa lansangan. So may build-up na po in dyan. Pero tapan ko lang po yung mga sasakyan, pero mahaba na po yung pila papa-approach ng Marcos Bridge. Nakadaan ako ng Sem Recto, ganun pa rin. Marami na pong mga sasakyan. Tapan ko lang po yung mga traffic light natin dyan, Harvey Stone. Nakadaan ako ng Agora. Maluwag pa po naman ang Agora. Nakadaan ako ng Puntod, papunta po ng Diversion Road, papunta po ng Bulwa. May build-up na po dyan. Hanggang nakarating ako ng Kaoswagan Highway, pabalik. Pareha, same pa rin, Harvestone, na may build-up na po dyan. Pagbalik ng Bulwa, Zone 8, at papunta po ng Zone 10. Kunting kuhan lang, Harvestone. Kunting traffic lang dyan sa may banda po ng Bulwa, papunta ng Zone 8 at saka sa Zone 10. Nandito ako ngayon sa banda po ng Upol. Maluwag pa man dito po sa Upol, Harvestone, sa ngayon.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report. Saka belated happy birthday sa iyo.
2: Salamat din, Harvey Stone. Yan ang litig sitwasyon ng mga sada ang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM Road Traffic, Alamin.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kaoswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 444 ang oras natin. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, magandang hapon kay Kate, ha? Oh, very, very blooming si Kate ngayon. Next naman, magayong hapon sa iyo mga Kate. At saka, kumusta yung biyahe mo from Bukidnon? And okay lang ba? Ay din po ha sa mga biyaheng pabukidnon natin ngayon ng mga drivers ha. And of course yung kasakasama nila araw-araw yung mga truck helper nila. Shout out po sa inyong lahat. At saka maayong hapon din sa Barangay Lupon kay Sir Nicholas Gales ng Barangay 17 Burgos del Pilar. Nako sir, maraming salamat po ha. Grabe ni si Sir Nicholas Gales. Siya yung talagang mag-share ng kanyang blessing. Kaya ang daming blessings na sa kanyang buhay. Maraming salamat, sir, ha? Sana manalo kayo ulit. Anyway, oras natin, we got 45 minutes after 4 o'clock.
1: Mahal pa rin ang bigas.
0: Oy, eto na. Mag-recap na tayo sa ating... The Price is Rise Overload. Ito po yung mga winners natin. Basahin natin muli ha. From Barangay Kanituan, Zone 3. Congratulations kay Edner Amogis. And from Barangay Gusat, dyan po sa may FS Katanico, kay AJ May Perez. Alberto Burgos Jr. ng Barangay Lapasan, dyan po sa may Bacongas Street. Congratulations. At saka yung taxi driver winner natin ng JK Taxi, si Marwell Echenique. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag kalimutan, magdala ninyong ID. At punta lang kayo dito sa aming stasyon, ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Dapat lang good me sa may West City Central School. Kung nalapas ka sa West City Central School, di na mao. Before sa West City Central School kung galing ka sa syudad. Alright? Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:46, ako'y magbabalik pa with the music from Nubita. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: This is Heart 92.7 Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Umabot na sa 244 ang mga na-repatriate sa Region 10 kaugnay ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ito ayon sa Department of Migrant Workers. Sa pahayag ni DMW 10 Regional Director Emmanuel Toledo, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Central Office at sa iba't ibang migrant workers' offices sa bansa para matiyak ang agarang tulong sa mga apektadong Pilipino. Ayon sa opisyal, kabilang sa mga natulungan ang mga OFW at mga Pilipinong bakasyonista na naipit sa sitwasyon. Sinabi rin niya na patuloy ang pagbibigay ng assistance ng DMW bilang bahagi ng kanilang repatriation efforts. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Cineo Idol Hot Dog.
1: May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: This is Heart 92.7.
3: Heart FM time. It is now 6:30.
4: Cineo Idol cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:30. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman.

0: ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.

0: radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one.

92.7. Heart FM Time. It is now 11:16. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 11:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:37. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:33. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:36. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

0: 92.700 FM again, the city 93.700 FM. It's a hail for you, kahit pa. Oh, kahit pa. Kahit pa tinatamad ka, kailangan mo magmulat ng mga mata. Magandang umaga po. Kumusta naman ang lahat? Welcome aboard. This is the program Pinoy Heart. And it's a very beautiful Friday morning. Biyernes na naman. Kumusta naman? Anong pakiramdam? Last day of the week. Happens to be the 22nd day of the month. Mayo bendenos na, mga sweethearts. Jason Stila, ang inyong kapiling. Hanggang alas 7 ng umaga. Dalawang programa tayo back to back, ha? Ang ganda ng umaga. Sana nawi-witness ninyo. Ngayon ko lamang yata nakita na parang napakaganda ng langit. Diba? Walang mga ulap-ulap. Hindi kagaya ng mga nakaraang mga madaling araw. No? Mukhang magiging mainit pag ganito mga, paningin, no? Sa ating kalawakan. Ibig sabihin, manipis na manipis. Walang harang sa matinding sikat ng araw. Well, eto na, binubuksan ko na ang ating text line officially. Alright, pwede na kayo mag-text, pwede na kayo magparamdam. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Mag-text lang kayo dyan, magparamdam kayo. Ingnang namino ko na ka. Hoy, mga bagong set na winner is ating The Price is Rice Overload na mananalo po ng bugas ng groceries. At syempre pa, yung mga maraming gustong grasya dyan, ano gagawin natin? Syempre, tumutok lang. Yung roving team namin na naka-dispatch na, wala ay kapi-kape, nandiyan na po sa inyo mga lugar. Tuyok-tuyok na sila diha. Kaya naman manatinig na ka-Hard FM lang, mga sweethearts, ha? Padayon lang, ha? Padayon lang, ha? Ano man ang inyong mga plano para po sa araw na ito? Sige na! Hey, we get 19 after 5. Commercial break tayo sa Glenn. Magbabalik tayo with more. We get Juan Carlos, Mayonnaise at marami pang iba up ahead. Standby lamang. Padayon lang sa Magbaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Can you feel my heart?
9: This is
1: 92.7.
9: This is Heart 92.7.
1: This is

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidon. Tropical Depression, Kapayapan, at 35 minutes after 5 o'clock. Hi, good morning! Isang maayong buntag sa tanang mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, ha? Have a positive morning daw, everyone. Start your morning with smile and full of inspiration. Yan. Hi daw, Mr. Ryder! Kasi iba ani, oy. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kamusta naman ang inyong mga umaga dyan. Si Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga rin. Aga ni Mami, ha? Apa, eto, siguro nasa palengke to. Ah, nag-walking daw siya. Ah, shout out mga sweethearts sa may Zone 2, si Carmen Market. Oy, good morning! Maraming salamat, Carmen Market. Ang aga makinig. Ha? May buntag niya, ha? Sa lahat ng mga nakasmile. Yung mga nagtitinda dyan, dapat nakasmile kayo para pang-attract sa mga customers. Iba pa rin talaga pag nakasmile, eh. Di ba, mas lalapitan ka kasi pakiramdam nila friendly ka. Ano ka pag may negosyo ka, dapat ang pang front mo, smile talaga. Pag smile ka, yan, beautiful smile. Yan! Okay, maganda yan. Papa good vibes din sa ibang mga medyo hindi maganda ang gising, ha? Okay, kayo magiging impluensya nila. Maganda ko mga po. Sanahan po ng mga nandyan, ha? Sa mga nagtitinta ng isda, karne, kung ano man yan, klaseng tinta meron kayo. Masa nasa palengke kayo, maayong puntag. Salamat ang marami kasi naka-hard FM po kayo. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Oy! Marami na mga sweethearts, ha? Sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Hard FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Hard FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7 FM. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM ginoon heavy guide 10 more minutes before 6 o'clock green department for you. Oh, magandang umaga muna. Dami nagising ngayon sa may barangay 17, oh. Maayong buntag sa mga taga Burgos del Pilar. Kumusta po kayong lahat dyan? Si Tatay Nicoles. Tatay Nicoles, magandang umaga. Si Mami Elaine, magandang umaga rin. Yung Orozco Bus, bumibiyahin na ngayon. Magandang umaga rin. Ang Orozco Bus number 29, yung driver niya nagguwapo, si Lee. You know, magandang umaga. Tsaka yung pao niya na si Alfeche. Yan, thank you. Hoy, ang pink kanunay sa driver natin ha. Oh, ng Orozco Bus. At ganoon din sa iba pang mga numero. Hoy, ng Orozco Bus dyan. Magandang umaga. Thank you so much. Hoy, shout out sa ako favorite driver na si Alan Pesquira sa may Zone 8 Cugman. Yan, galing sa Pasahera Cugman. Talaga ba? Okay ah. Pinababati yung kanyang driver daw palagi, yung kanyang favorite na driver. Galing kay Pasahera Cugman. Alam mo na ikaw kung sino ikaw. Jay Ramos, magandang umaga rin. Shoutout sa'yo. James Van Taxi. Aga manginig ka. Salamat na marami ha. At nagang sinamat sa'yo asad sa pagdetext. Ang pinggan nunay, ay manatiling nakikinig sa Hard FM ha. O, para doon sa ating bugas at groceries ha. Lalo-lalo yung mga drivers natin. Yung mga ramarachada na sa ating mga lansangan ngayon. Mabuti na lang yan. Yung habang umiikot-ikot ka, may hinihintay ka. Baka mabunot ang pangalan mo, libre na. Oo, yung inyong panglungang at pati na rin pansudan. Kami na ang bahala dyan. Diba? Kompletos na yan. Kompletos na rikadas na yan. Another break is in game. Magbabalik tayo. Siyempre, ang dami yung mga OPM hits bang sa inyo. What a beautiful morning we got so far. Ang ganda ng umaga na Friday. Kaya naman, sweetheart. Uy, padayon lang ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM kagaya the Aura City, 93.7 Heart FM bukid on. Hey, we got 15 minutes after 6 o'clock. That's a session road for you. Suntok sa buwan, ha? O, magandang umaga po. Nasa second hour na tayo. Kumusta naman? Anong development sa loob ng mga bahay ninyo? Ha? Nakapagkapi na batanan? Nakapagalbusa na batanan? Yung iba nagluluto pa, no? Yung mga iba nasa kusina pa. Busy-busy pa. Yung iba naman, hawak-hawak ang mga telepono. Hala! Sige, status! Woke up like this. Magandang umaga sa inyo. Update muna sa social media. Mas una pa nag-update eh. O sa social media, sa kanilang mga Facebook account, sa Messenger, nag-note na. O una pa nag-update doon kaysa magpasalamat kay Lord. Teka muna, nag-thank you ka na ba sa ating Panginoon? Lagi ko sinasabi sa inyo, ha, pagkagising ng umaga, ang una natin gagawin, aba, tumingala sa langit. Magpasalamat na tayo ay buhay pa. Saka ka bumalik sa status o sa Facebook. May mag-planning tayo, ha? Ano bang gagawin natin? Kailangan may konting planning. Dapat ganito ang gagawin natin. Sa trabaho, ganito ang gagawin ko. Right? Hindi yung pupunta ka na naman sa social media. Naku, toxic na toxic. Mababasa mo ba nangyayari sa ating gobyerno? Ano ba nangyayari sa ating mga leader? Ano ba nangyayari sa ating mga taga-pamuno? Oo, sa ating gobyerno. Ganun talaga, no? Oh, sabi nga, may mga kanya-kanya naman tayong mga expectations. Pero kapag hindi na-meet, makikita mo sa social media yung mga posts. Mabuti bang magpunta lang muna mag-social media? Toxic eh. Minsan kaya, di ako nanonood ng balita. Nadala muna ako sa mga pelikula. At least, di ba? Kahit pa paano, escape yun. Para hindi tayo mabusit sa mga nakikita natin sa social media. Mapa politika, di ba? Mapa, basta, kung ano nakikita natin, madalas na tayong na-update eh. Sa mga gulo, mga ganun tipo. Hindi na rin healthy, ano? Okay, ano man, yung mga nakatutok sa social media, ha? Ano ba ginagawa mo dyan? Nakikimarites ka lang naman, sure. Hanap ng mga video. Hala, sige, taraw ng video. Update. Pag hindi na naging maganda ang pakiramdam, hala, post, status. Sumbong kay Meta. Bye, ganyan naman tayo. Yan ang ating mga ano eh, konting kasiyahan, ano? Anyway, sige lang, padayon. Basta kung saan ka masaya, go. Alright, New Leaf Bake Shop sa may Carmen Market. Magandang umaga. Nakikinig sa atin ang mga buutan ng cashier at yung mga pogi at mga macho, mga baker. New Leaf Bake Shop yan, ha? Good morning! Maraming salamat po sa inyo. Talking about bake shop, isa pang bakery na nakikinig din sa atin, itong Julie's Bake Shop naman dito sa may Bamenta Boulevard. Magkalayo na naman kayo ng branch, eh. Maraming salamat po sa inyo, ha? Sa inyong pakikinig. Jonas din sa may Kamamanan. Magandang umaga. Yung Jonas din sa may Carmen. Magandang umaga. Maraming salamat. Mga naka-Hard FM din ito, ha? Lahat ng mga bakeries na naka-Hard FM ngayon. Good morning! Kamusta naman ang ating mga pandi, ha? Ha? Yung mga lalabas ng bahay, pumunta na kayo sa mga bakeries. Paubos na yung pan, mag-aalas 7 na, oh. Okay, alam nyo naman ang oras ng pan, disal. Diba? Talking about pan, disal, hindi pan. Kasi yung pan naman eh, maraming pan sa mga bakeries eh. Pan, disal lang, oh, sa umaga lang yan eh. Alright, kumbersa break muna tayo saglit. Papalapit na tayo ng palapit sa ating first draw, ha? Ng bugas at groceries, mananalo ka! Ngayon, ngayong umagang ito, sweetheart, ha? Kaya naman, oy, manatili na katutok, ha? Kapadayon lang. Okay, dapat eh... Mapakinggan mo yung radyo mo. Kaya ilakas mo ng konti yung volume para clear na clear. Alright? Another break is in queue. Magbabalik tayo. Siyempre, dami pang mga OPM heads ang sasa inyo. Kaya naman, sweet darts, still with me. My name is Jason. Jason Steele. Padayon sa magpamino dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 32.7 FM kagayan de oro seri 33.7 FM Bukidon saksiyang langit December Avenue. Ay, magandang umaga po, kumusta naman? Ay, sa lahat ng mga kamumulat lang, yung mga gagigising lang, dali na, kung may pasok ka ng alas 7, naku po, konting mga minuto na lamang. Mali-late ka na. Kailangan mo na agad. Huwag na muna mag-cellphone. Diretso na agad. Mag-toothbrush na. Punta na agad sa banyo. Ligo na. Tapos mahaw gamay. Wala nang time eh. Kung babiyahe ka pa. Pero kung katabi mo lamang yung trabaho mo, okay pa yan. Walang problema. Kasilingan lang ni mo imong trabaho. Pero kung may biyahe pa, naku po, mapapadaan ka pa sa mga traffic lights natin. May mga build-ups dyan. Kapag naka-on yung traffic lights, 5 minuto ang hihintayin mo yan, ha? Bago magpalit ng kulay yan. So, ibig sabihin yan, kung ilang traffic lights ang dadaanan mo, times 5, so mga 20 minutes yan, kung 4 na traffic lights. Di ba? Ang kwentahin nyo yan, ha? Mahalagang malaman nyo yan. Kasi tsamba-tsamba lang naman na madadaanan mo. Laging anticipate mo na madadaanan mo yung traffic lights, tapos magre-red ito. Buti sana kung may swerte, di ba? Yung laging green lahat. Paano kung madaanan mo nakapula sa taglilimang minuto yan? Right? Sa second number natin, ako, nandito na po yung ating draw. Dito na po tayo magbubunot. Siyempre, ng ating mapalad na mag-uwi ng bugas at ng groceries. All you have to do, sweetheart, just listen. At siyempre pa, manatili nakatutok ka. Magandang umaga yung driver ng taxi na ever taxi mula sa may kamamanan, si Jimmy Coloso, nakikinig sa atin. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw dihang Dapita. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Ma'am Rosaline Yelas Lavistre, magandang umaga din po sa inyo. Mga taga-maramang ito, thank you so much. Business as usual, right? Another break is in here. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM buginon then sa chonkies for your dictionary ano yung gumagawa ng kanto carpintero. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Para sa para mamigay na tayo ng bigas at ng groceries, paminaw! Alamin na natin sa ang area tayo. O sa ang drop box ay bubunot ng ating buwena manong winner, Roneta Select! At nandito po yung aming studio sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, ha? Abay lang sa West City Central School. Oops! Bunbun! Papaminaw mga taga-bunbun! Asan yung drop box? Ayun o. Ay, bunot tayong isa. Ang address na nakasulat ay Bunbun lang. Barangay Bunbun. Ang pangalan ng taga-bunbun na nanalo ng bugas at groceries, Mary Jane Dabu-Dabu. Mary Jane Dabu-Dabu. Ay, Mary Jane, congratulations! Dali! Huwag dala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong groceries. Mary Jane Dabu-Dabu ng Bunbun, congratulations! Kapag tala, ito pa yung iba pang mga pangalan, no? Ang ating winners na nakadaugsad ng bugas at groceries, ha? Taxi driver, driver ng JK Taxi, si Maruel Echenique. Maruel Echenique ng JK Taxi, congratulations! Nakadaugsad ka og bugas at groceries. Ganun din, etong si Alberto Burgos Jr. ng Bacoonga Street, Lapasan. Alberto Burgos Jr. ng Bacoonga Street, Lapasan. Congratulations. At etong si AJ May Perez. AJ May Perez ng FS Catanico, Gusa. Congratulations, AJ May Perez. At eto pang isa, si Edner Amogis ng Kanituan Zone 3. Edner Amogis ng Kanituan Zone 3. Congratulations. Yan po yung mga pangalang nabanggit ha. Nakadaog na sila og bugas at ng groceries. Padayon na sa pagpamina mga sweetheart. Next hour, meron na namang mananalo. Kaya naman, Noy, standby lamang ha. Manatiling nangikinig. Samantala, ang ating The Price is Rice Overload. Inihatid sa atin ang Kevin Enterprises. Wear your piso gets more value. Another break is in here. Magbabalik ko tayo. Few more OPMs ang sasa inyo. Tapos tayo po yung mag-Hard FM balita na. Standby lamang. Padayon kaya po sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Shut the heart!
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
8: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headline sa ating balitang nasyonal, Trillanes sinamba ng kasong perjury ng asawa ni VP Sara.
9: Ban ng China sa swine products mula Pilipinas, walang agarang epekto sa kalakalan ayon sa Department of Agriculture.
8: Sa balitang nasyonal pa rin, presyo ng ilang pangunahing produkto posibleng tumaas dahil sa mahal na langis ayon sa DTI.
9: Headline sa ating balita, lokal ang mga nagparehistrong negosyo sa Cagayan de Oro na dagdagan ng 13%.
8: Sa balitang lokal pa rin, ordinansa laban sa sexual harassment sa mga pampublikong lugar isinusulong naman sa CDO.
9: At DOE nag-issue ng show cause order sa tatlong gasolinahan sa syudad dahil sa pinaghinala ang overpricing.
8: Sa balitang lokal pa rin, Dolete naglaan naman ang pondo para sa mga empleyado ng Sanjia Steel Corporation.
9: Headlines ating balitang Bukidnon, local aids Council sa Valencia City, planong muling buhayin.
8: Sa balitang Bukidnon pa rin, Balay-Balay City, nagdaos ang 81st Liberation Day para sa mga veterano ng digmaan.
9: At matatag na supply ng kuryente sa Bukidnon at tiniyak ng Buseco.
8: Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, ilang bahagi ng Davao City, dinaha matapos ang isang malakas na ulan.
9: At headline naman sa ating balitang international, karagdagang 8 vessels ng Global Sumud Flotilla, inaarang ng Israeli Naval Forces malapit sa Gaza.
8: Sa balitang international pa rin, Putin tinawag na modelo ng modernong ugnayan ang partnership ng Russia at bansang China.
9: At sa ating balita, pampalakasan NBA playoffs na tala ng pinakamataas sa TV ratings mula 1997.
8: At sa ating showbiz balita, Alex Gonzaga, ibinahagi ang balita ng pagbubuntis matapos ang 3 miscarriages.
0: Heart FM Balita.
7: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntang Pilipinas. Araw po ngayon ang Biyernes, Mayo 22, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
9: Nel Arshaga.
8: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
7: Heart FM, Balitang Nasyonal.
8: Oras natin 21 minuto makalipas sa 7 na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating balitang nasyonal. Nag-ain ang kasong perjury sa Pasig City Prosecutor's Office si Attorney Manasas Carpio, asawa ni Vice Presidente Sara Duterte, laban kay dating Senator Antonio Trillanes de Ford, itikaugnay ng umaray malipayang sa ilalim ng oath sa isang House Impeachment Inquiry. Ay sa reklamo, sinasabing nagbigay si Trillanes ng affidavit na nag-uugnay naman kay Carpio sa umano'y 111 million pesos na bank account sa delegasyong may kaugnayan sa illegal drug transactions. Paring itinanggi ni Carpio ang mga paratang at iginiit. Napawang malisyoso, walang batayan at paninira ang mga ito laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Binanggit din sa reklamo ang ilang naunang Senate at Ombudsman findings na umarin nag-absuelto na sa kanya sa mga naunang aligasyon. Si Trillanes ay naharap sa posibleng parusa sa ilalim naman ng Revised Penal Code at Republic Act 11594 kung mapapatunayan nagkasalanga ng perjury.
5: Heart FM Balita.
9: Sa iwalay na balita, walang agarang epekto ang pinatupad na ban ng China sa pagpasok ng mga baboy at iba pang swine products mula Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, ito'y kahit ginawa ng China ang naturang akbang dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ipinaliwanag ng DABAI kasalukuyang walang ini-export na live pig sa wild boar o iba pang swine products ang Pilipinas patungong China kaya walang direktang epekta ito sa kasalukuyang trade performance ng bansa. Gayunman, sinabi ng ahensya na patuloy ang koordinasyon ng Pilipinas at China sa pagpapatupad ng biosecurity at disease control measures laban sa ASF at iba pang sakit sa hayop.
5: Heart FM Balita.
8: Aras natin ngayon, alas 7.24 na nagmamadaling kumaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Posibleng makararasama ng bagya pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin ng mga consumer. Ayon sa Department of Trade and Industry, dahil ito sa patuloy na pagtaas ang presyo ng langis at transportasyon, bunsod pa rin ang sigalon sa Middle East. Sa monitoring naman, nasa 88% ng mga produktong minomonitor ng DTI ang nananatiling walang pagtaas ng presyo. Ang ilan ay minimal lamang din ng pagtaas. Kabilang nga lang sa mga posibleng magmahal, ang presyo ay ilang brand ng dilatang sardinas, karne, gatas, kasama rin ang mga instant noodles.
5: Heart FM Balita.
8: Aras natin 7.25 na nagmamadaling umaga, sabay niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
5: Heart FM, balitang lokal.
8: Sa ating balitang lokal, lumobo ng 13% ang bilang ng mga negosyong nagparehistro sa Cagayan de Oro City ngayong taon sa isinagawang renewal period ng lokal na pamahalaan. Sa tala ng Business Permits and Licensing Division, nakapagtala ng kabuuang 27,404 business registrants mula naman Enero 5 hanggang Marso 31 ng kasalukuyang taon, kung saan 25,575 sa mga ito ang nag-renew ng kanilang business permits, habang 1,829 naman ang mga bago negosyo na nagparehistro sa lungsod. Ay pagka-acting head Oksana Custudio, tumaas ang 30% ang bilang ng mga bagong registrants kumpara sa naitang bilang noong nakaraang taon. Nagpasalamat naman ang opisyal sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng business sector sa lungsod at umaasang mas mapapalakas man ito ang lokal na ekonomiya ng Cagayan de Oro.
9: Samantala, isinusulong sa Cagayan de Oro City ang mas pinaigting na ordinansa laban sa gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar, lugar ng trabaho at maging sa online platforms. Ang kay Committee on Women and Family Relations Chairperson, City Councilor Desiree Ann Dahino, papatawan ng kaukulang parusa ang mga gawain tulad ng catcalling, pambabastos, malisyosong pagtitig, hindi ka nais-nais na komento, paulit-ulit na sexual jokes, at iba pang kilos o pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba o pang-aabala sa isang tao. Kapag naisa batas, tatawagin itong Safe Public and Private Spaces Ordinance of 2025. Kabilang din sa mga probisyon ng panukala, pagtatag ng Anti-Sexual Harassment Council, hotline numbers at complaint desk sa City Hall at mga barangay hall upang mapadali ang pagre-report ng mga insidente.
5: Heart FM Balita.
8: Aras sa ating yan, 7.27 na nagmamadaling kumaga, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Nag-issue naman, o dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, nag-issue naman ang show cause order ang Department of Energy Philippines laban sa tatlong gasolinahan sa lungsod matapos ang natuklasang posibleng paglabag sa tamang pagpepreso ng produktong petrolyo. Ay kay City Price Coordinating Council, isinagawa ang inspeksyon noong Marso kasama naman ng DOE, kung saan may mga nadiskubring irregularidad na ngayon ay iniimbestiga na ng Legal Division sa Davao. Sinabi ni CPCC Co-Chair Attorney Egay Uy na ipadala na ang show cause order noong nakaraang Linggo at naihatid na ito sa tatlong establishmento sa tulong naman ng city government at hinihintay na lamang ang kanilang mga paliwanag. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung may aktwal na paglabag sa pricing guidelines.
5: Heart FM Balita.
9: Samantala, panhuli sa hanay ng ating balitang lokal, naglaan ang pondo ang Dolly 10 sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Ito yung tinatawag nating TUPAD program para sa mga empleyado na apektuhan ng pansamantalang pagsasara ng Sanidya Steel Corporation sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay Dolly 10 Technical Director Atineos Basalio, nagsagawa na ng profiling nito lamang Lunes sa tulong ng lokal na pamla ng Taguluan sa 20 o mahigit sa 200 na manggagawa na nawalan ng trabaho matapos maapektuhan ng operasyon ng planta. Sa ilalim ng programa, mabibigyan ng mga apektadong manggagawa ng 15 days na pansamantalang trabaho na may kabuang sahod na 7,500 pesos bawat isa. Samantala, pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng planta dahil sa umano'y natuklas ang issue kaugnay ng radioactive chemical na kasalukuyang inaalam pa ng mga otoridad.
8: Para sa ating yan, alas 7.29 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Ha? Pagkatapos po ng ating commercial break, ay sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ha? Mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, mula yung balita mula sa iba yung Dagat International, kabilang na rin ang ating balitang papalakasan o balitang sports. Kasama na rin ang ating balitang showbiz. Ilahat ng yan inyong masasaksihan sa pagbabalik ng Hard FM Balita.
3: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
10: In 5 meters, turn direct.
11: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: This is Heart 92.7.
15: 92.7.
5: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
8: Oras sa ating ngayon, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
5: Heart FM Balita.
8: Dahil pa rin tayong nababanggigan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalagang Bukidnon, tayo pinababanggigan via Heart FM 93.7.
5: Heart FM Balita.
8: And then dito po sa Lungsod, ang Agayan de Oro, tayo na may nababanggigan via Heart FM 92.7.
5: Heart FM Balita.
8: Sabadala sa lahat po ng mga naka-online at nasa kanila mga social media pages or kanila mga social media accounts, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Sa pamamagitan po yan ng Facebook Live, ang ating Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
5: Heart FM Balita.
8: Aras natin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
5: Heart FM Balita.
8: Iba ka na sa live natin, maaari po kayong maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, ng inyong mga pa-shoutouts. Tapos yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balita.
5: Heart FM Balita.
8: Alas 7.32 sa nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
5: Heart FM Balita.
8: Pinagkikilos sa lokal na pamahalaan ng Valencia City ang muling pag-aktiba ng Local AIDS Council bilang bahagi ng pagbabaigding ng kampanya kontra HIV, AIDS o AIDS sa lungsod. Sa payag ni City Health Officer Attorney Michael Escalante, MD, mababot na sa 19 ang naitan ng kaso ng HIV sa Valencia City mula pa noong 2025. Ay kay Escalante, mas napaigding na early detection at information campaign ng City of Valencia, HIV and AIDS Support House o CVHASH o CVHASH ang isa sa mga dahilan kung bakit mas maraming kaso ang natutukoy at naagapan ngayon. Kaugnay nito ay nakatagda rin magsagawa ng awareness seminar sa Hunyo na inaasang dadaluhan naman ang nasa 200 estudyante. Ito'y bilang bahagi pa rin na magbabalawag ng kaalaman at kampanya laban pa rin sa HIV.
9: Sa iwalay na balita, ginunita ng lokal na pamahalaan ng Malabalay City ang ika-81st anniversary ng Liberation Day sa isang ceremonial na programa na ginanap sa Kampo Kasisang Kamakailana. Binigyan pugay sa naturang aktividad ang mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang kanilang mahalagang ambag sa paglaya ng bansa mula sa pananakop noong World War II. Isinagawa ang wreath laying ceremony, 21-gun salute at pagtugtog ng tap sa pangunguna ng 103rd Community Defense Center kasabay ng mga mensahe ng pagpupugay at pasasalamat sa mga biyani ng Malaybalay. Ayon kay City Mayor J. Warren Pabilyaran, mahalagang patuloy na alalahanin ang kabayanihan ng mga veterano bilang inspirasyon sa pagpapatatag ng diwa ng nasyonalismo, pagkakaisa at paglilingkod sa bayan.
8: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling kumaga pangulisanin ng ating mga balita mula sa Bukidnon. Tiniyak naman na Bukidnon Electric Cooperative Incorporated na Buseco na nananatiling maayos at sapat ang supply ng kuryente sa buong dalawigan. Ito'y sa kabila ng matinding init ng panahon. Ay kay Buseco General Manager Christopher Dulfo, hindi kailangan mangamba ang mga consumer kahit bumaba ang produksyon ng hydroelectric power dahil sa kakulangan ng ulan ngayong tag-init. Upang matugunan at tumataas sa demand sa kuryente, patuloy na ginagamit at minamaximize ng kooperatiba ang mga non-renewable energy sources. Dahil dito ay bahagyang tumaas ang generation charge sa singil sa kuryente. Subalit nilinaw naman ang Buseco na patuloy sila naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang epekto nito sa mga consumer. Aras natin, alas 7.35 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang mga balita mula sa Mukidnon. Samantala, bago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
15: Heart FM, Balitang Mindanao.
8: Ilang bahagi ng Davao City binaha matapos ang malakas na ulan. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, maayong buntag. Detalye.
16: Nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Davao City matapos ang malakas na pag-ulan ngayong Linggo. Kabilang sa mga naapektuhang lugar, ang ilang mapababang komunidad at pangunahing kalsada kung saan pansamantalang bumagal ang daloy ng trapiko. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, agad na nagsagawa ng monitoring at clearing operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. May ilang mga pamilya rin pansamantalang inilikas bilang pag-iingat laban sa posibleng pagtaas ng tubig. Patuloy namang pinaaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling alerto lalo na sa mga flood-prone areas. Hinihikaya din ng mga residente na sumubaybay sa mga weather advisories at umiwas sa pagtawid sa baha upang maiwasan ang aksidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyong serbisyong may puso.
8: Heart FM Balita. Salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
15: Heart FM Balita.
8: Oras natin, alas 7.36 ng umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
15: Heart FM Balita.
8: Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa ibayong dagat.
15: Heart FM Balitang International.
8: Tinarang at sinamsam ng Israeli naval ships ang ilan pang sasakyang pandagat ng Global Sumud Flotilla. Ito'y habang patuloy ang pagtatangkang maihati ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Ayon sa mga ulat, naharang ang mga flotilla vessels sumigit kumulang 159 nautical miles mula naman sa Gaza habang sinusubukan nilang lampasan ang naval blockade ng Israel. Patuloy pa rin bumiyahe ang iba pang bangka ng grupo sa layunin magdala ng pagkain, gamot at iba pang humanitarian supplies sa mga residente ng enclave. Samantala, nananawagan naman ng ilang humanitarian organizations ang ligtas at malayang pagpasok ng tulong para naman sa mga sibilyang naapektuhan ng krisis doon pa rin sa Gaza.
15: Heart FM Balita.
9: Samantala, nagpasalamat si Putin sa mainit na pagtanggap ng China at sinabi niyang lagi makabuluhan ang kanilang pag-uusap hinggil sa bilateral cooperation at international coordination. Ayon kay Putin, nakabatay ang relasyon ng Moscow at Beijing sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, mutual support, pagkakaibigan at paggalang sa interes ng bawat isa. Binigyan din niya na sa loob ng 25 taon mula na nagdaan ang Treaty of Good Neighbor Lines and Friendly Cooperation, lalo pang lumawak ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Sinabi rin ng Russian leader na patuloy na magtutulungan ng Russia at China hindi lamang sa bilateral projects kundi maging sa international platforms upang isulong ang tinawag niyang multipolar world. Inaasahang magpapatuloy ang mas malalim na koordinasyon ng Beijing at Moscow sa usaping ekonomiya, diplomasya at pandaigdigang seguridad.
15: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
8: Sa atin namang balitang pambalagasan, nagtala ang National Basketball Association ng NBA ng pinakamataas sa TV ratings sa playoffs. Ito'y mula pa noong taong 1997. Ay sa NBA, umabot sa average na 4.5 milyong manonood bawat laro ang nakatutok sa unang dalawang round ng playoffs sa mga network na ABC, ESPN, NBC, Peacock at Amazon Prime Video. Sinabi rin ng Amazon Prime Video na ang Game 7 ng Eastern Conference Semifinals kung saan tinalo ng Cleveland Cavaliers ang top-seeded na Detroit Pistons ay nakapagdala ng 6.53 milyong manonood. Samantala, nakadagdang magharap. Naghharap na nga po ang Cleveland Cavaliers at New York Knicks para sa Game 1 ng Eastern Conference Finals. At nanalo na nga po dito ang New York Knicks habang tinalo naman ng San Antonio Spurs ang defending champion na Thunder sa kanilang Game 1. Samantala, kahapon nga po ay nakabawi na ang Oklahoma City Thunder at tabla na po sa kartada ang serye between San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder.
15: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
9: Hala, masaya ako dito. Ibinahagi ng actress vlogger na si Alex Gonzaga na siya finally ay buntis.
8: Ay! Oh, congrats!
9: Sa kanyang unang anak kasama ang asawang si Mikey Morada matapos ang halos 6 na taon ng kanilang pagsasama. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Gonzaga ang video montage ng kanyang pagbubuntis, pati na rin ang ilang emosyonal na sandali mula sa kanilang naging paglalakbay sa pagkakaroon ng anak. Ayon sa kanya, dumaan sila sa 3 miscarriage sa loob ng halos 6 na taon, ngunit hindi sila nawala ng pananampalataya habang patuloy na isinusuko ang kanilang pangarap sa Diyos. Ibinahagi rin niya na habang nag-aanda sana sila para sa IVF, sila ay binigyan ng natural o natural na pagbubuntis sa tumiling ng patuloy na pananalangin para sa ligtas na pagdating ng kanilang magiging first baby.
8: Aba, congratulations kina Mikey at saka kay Alex Gonzaga, ha?
9: Abay, matagal-tagal na laban yan. Finally. Oo, naalala ko yung huli niyang huli niyang miscarriage.
8: Oh.
9: Alam mo ba sa social media, sabi nga nila, Lord, wag na lang ako, ibigay mo na lang kay Alex.
8: Oo, no?
9: Oo, yung healing niya.
8: Yung iba.
9: O kasi, grabe din yung pinagdaanan ng dalawang to. Alam mo si Alex, kalug-kalug yan eh, di ba?
8: Pero deep inside, ha? Masakit kasi yung bakunan ka. Oh,
9: yes.
8: Talagang nanay ka eh.
9: Correct.
8: Kahit na sabihin mo hindi mo pa nakikita at hindi mo pa masasabing tunay na ina ka kasi wala pa yung baby. Pero
9: binanay yung ka. Yung dumaan sa katawan mo.
8: Yung dinala mo siya sa loob ng iyong katawan, abay nanay ka na.
9: Yes.
8: Diba? Talagang. Congratulations. Masayang balita ito. Hindi lang para sa pamilya Gonzaga, kundi para sa pamilya na rin ni Mikey. Sa lahat ng mga followers ng mag-asawang yan.
9: Diba? Talagang, kasi dati, nung kanilang announcement ng kanilang pregnancies, medyo maaga pa eh. Alam mo yun, medyo nasa mga first trimester pa ni Alex.
8: Oo.
9: Ngayon, hala, eto na, parang nasa 5 months, kung hindi ako nagkakamali.
8: 6 months.
9: Six months na yung kanyang channel.
8: Laki na, no?
9: Malaki na.
8: Nakita ko nga din sa mga posts nila, malaki na.
9: Kaya pala, sabi ko, hindi na nagiging active si Alex sa vlog. Mga vlogs. Kasi madalas nakikipag-collaborate yan siya sa mga kasama niyang vloggers.
8: Dapat lang. Mas mahalaga po ang buhay kesa naman sa pera.
9: Yung
8: pera naman yan, pagkaanak mo, edi sige, gora ka ulit. Nandyan lang naman yan eh. Tsaka malaki-laki na rin naman siguro na ipon mo.
9: Ay, naman.
8: Tagal ng vlogger niyan eh.
9: Diba? Siya yung mga isa sa talagang vlogger na sinusundan ng mga vloggers ngayon, mga OG, sabi
17: diba? Ko. Oh. Sa pagma-vlog.
8: Eh, masaya tayo marinig yung mga balitang ganyan. Agaya na lamang ng pagbubuntis nitong si Alex Gonzaga.
9: Oh,
8: finally, mabubuo na yung sinasabi nilang pamilya.
9: Pamilya. Diba? Masaya ako. Sana madagdagan pa in the future.
8: Mm. Malay mo, kambal pala ito.
9: Oo nga,
8: ay, pero hindi, mayroon ng ultrasound eh.
9: Ayun, ultrasound makikita naman.
8: Ay, kita na eh. Gender na lang, hintayin natin.
9: May nalala ko isa siyang international vlogger before. Mm. She was also struggling na magbuntis.
8: Okay.
9: Oh, pero alam mo ba, like, nabuntis siya after siguro 10 years na pagsasama nila ng kanyang husband.
8: Aha.
9: Pagkabuntis niya, pagka next year, nabuntis siya agad.
8: Ah, kita mo naman yan.
9: Diba?
8: Yung tinatawag na follow-up.
9: Hindi lang pala ito yung... ipinagdidiwang natin sa showbiz industry.
8: Ano?
9: Kasi alam mo ba si Christine Reyes?
8: Ay!
9: Ay engaged na din sa kanyang bagong boyfriend.
8: Parang ilang buwan pa lamang kakabreak niyan kay Marco.
9: Marco gumaba.
8: Talaga.
9: May ano na sila eh. Kanya-kanya.
8: Oo, kanya-kanya na sila mga love life ngayon eh.
9: Congrats ha, Christine. What a happy day.
8: Talagang hindi pwedeng mabakante ba?
9: Oo nga.
8: Pero gano'n naman talaga sa buhay. Maghanap ka ng iyong kasiyahan at ang iyong kaligayahan.
9: Correct.
8: Diba?
9: Alam mo ba kung sino pa yung mga nakakasama mo sa maikling panahon?
8: Oo.
9: Ay sila pa yung mga taong nararapat para sa'yo.
8: Kasi diba, parang kakilala lang nila.
9: Yes.
8: Bago pa lamang.
9: I think kung hindi ko nagkamali, wala pa nag-isang taon yung breakup ni Marco at saka ni Christine.
8: Abay, eto na, may dumating na isa agad na, hi!
9: At engaged pa na engaged.
8: May pinapakitang sign sa akin si Paring Toto. Tama ka, Paring Toto. Tama ka talaga.
9: Naglingo-lingo. Wala na daw siya yung chance kay Christine.
8: Wala na. Napag-iapon.
9: Meron pa ba?
8: Kasi alam mo sa showbiz ngayon, kahit na sabihin mo nagpakasal na engaged o kung ano man, may Alonso nga na-engage eh.
9: Oo nga eh. Pero ito nga, medyo alalang ang kanyang pagpapakasal.
8: Diba? Hindi pa naman ibig sabihin, kahit nga nag-asawa na. Diba?
9: Yes.
8: Si Max Collins.
9: Diba?
8: Nag-iwalay din.
9: Nag-iwalay sila ni Pancho.
8: Wala nang sure. Wala na talaga sigurado sa mundong ito. Isa na lamang po ang totoo sa mundong ito.
9: Ano?
8: Isa na lang. CCTV na lang.
9: CCTV.
8: Hindi pwedeng i-tamper kasi may time stamp.
9: No,
8: time stamp.
9: Nako.
8: Oh, ha?
9: Oh. Ay, kaya galing may CCTV.
8: Tsaka si, pag meron kayong CCTV, galing nyo rin. Meron kayong iCloud.
9: Oh, para
8: sharing. Na-store. Kasi kung viewing lang, at wala namang saving.
9: Wala ding sense. Nag-CCTV ka pa.
8: May kilala ako DJ na ganyan.
9: Oh,
8: monitoring. Nanakaw yung tangke ng gas. Hindi nakuna.
9: Oh, kilala ko din yun eh.
8: Hindi nakuna. Alam mo kung bakit?
9: Bakit?
8: Hindi nakasave yung mga video for viewing purposes.
9: Ay! Di ba lesson learned? Dapat yan ang ating laging pakakatandaan. For the safety of the people.
8: Yeah. Asya, sige. Hangat namin po ang kasiyahan at kaligayahan ng mag-asawang Mikey at Alex Gonzaga.
9: Ipagdasal natin na magiging healthy. Ang dalawa
8: at
9: si
8: matagumpay.
9: Alex at si yung baby.
8: Yun. Yeah. Maraming salamat sa inyo, Chika.
9: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
18: Heart FM Showbiz Balita.
8: 7:46 na nagmamadaling umaga. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
18: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
8: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
19: Yes, good morning ma. Good morning na yun. Happy kalagayan sa katatangin. Napakaluluwag. Ang dami na naikutan ko, halos lahat ng karsada ay maluluwag pa sa ngayon. Tulad na lang ating Cucos area, Jarpora Street, Venice Street, Capistrano, Berlan, Paminta.
8: Ito bang Jay, ito bang Cogon, wala pang build-up? Talagang mabilis pa yung daloy ng mga sasakyan dyan?
19: Wala. Okay naman ang flow ng sasakyan dyan sa Cogon, paikot ng Cogon. Okay naman.
8: Alright.
19: Mahis naman. Baga naman nagpitan mga nagtitinda dyan.
8: Very good. Sige, saan mga kalsada ka panapadaan?
19: Dyan sa Batag area. Okay naman. Dyan lang sa PN Roa. crossing dyan sa papunta Calamity Drive, may build up lang dyan sa ating stop line. Dito, nakarating ako rito sa NHA, napakaluwag.
8: Alright. Kasada. Sige, nandiyan ka ngayon sa may NHA?
19: Oo, hanggang ngayon, nakahanap pa ako ng pasahero.
8: Okay, sige, pasasan, ba't makakahanap din yan, tsaga-tsaga lang. Maraming salamat sa iyong report, HBG J Tagalog Tunes ng Abdul Hakim Taxi.
19: Yan ang latest na sitwasyon ng mga pasada ng aking dadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Tunes ng Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
18: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
8: Para sa ating yan, alas 7:47 na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Mayo 22, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
18: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
8: Headlines sa ating balitang nasyonal, Trillanes sinampaan ang kasong perjury ng asawa ni VP Sara.
9: Ban ng China sa swine products mula Pilipinas, walang agarang epekto sa kalakalan ayon sa DA.
8: Sa balitang nasyonal pa rin, presyo ng ilang pangunahing produkto posibleng tumaas dahil sa mahal na langis ayon naman sa DTI.
9: Headlines sa ating balitang lokal, mga nagparehistro negosyo sa syudad na dagdagan ng 13%.
8: Sa balitang lokal pa rin, ordinansa laban sa sexual harassment sa mga pabublikong lugar isinusulong sa CDO.
9: At DOE nag-issue ng show cause order sa tatlong gasolinahan sa syudada dahil sa pinaghihinalaang overpricing.
8: Sa ating balitang lokal pa rin, Dole 10 naglaan naman ang pondo para sa mga empleyado ng Sandia Steel Corporation.
9: Dahil sa ating balitang Bukidnon, ang Local AIDS Council sa Valencia City planong muling buhayin.
8: Sa balitang Bukidnon pa rin, Malaybalay City, nagdaos ang 81st Liberation Day para sa mga veterano ng digmaan.
9: At matatag na supply ng kuryente sa Bukidnon na tiniyak ng Buseco.
8: Sa ating namang balitang Mindanao, ilang bahagi ng Davao City binaha matapos ang malakas na pag-ulan.
9: Headlines sa ating balitang international, karagdagang 8 vessels ng Global Sumud Flotilla hinarang ng Israeli Naval Forces malapit sa Gaza.
8: Sa balitang international pa rin, Putin tinawag na modelo na modernong ugnaya ng partnership ng Russia at bansang China.
9: At sa ating balita pampalakasan, NBA playoffs nagtala ng pinakamataas na TV ratings mula 1997.
8: At sa ating showbiz balita, Alex Gonzaga, ibinahagi ang balita ng pagbubuntis matapos ang tatlong miscarriages.
18: Heart FM Balita.
8: Para sa ating ngayon, 10 minuto bago sumapit ang ikaw alone na nagmamadaling umaga. Hoy! Ito na yung mga shoutouts natin, oh.
9: Mayang buntag, Jenny Tundag Flores, mula dyan sa Zone 5 Bonbon. Shoutout sa lahat ng mga taga-Bonbon, ha. Thank you for always tuning in.
8: Para mahuhulog. Para mahuhulog din ako, nahuhulog din sa upuan ko.
9: Ayan na. Ang Gales family din, ha, nakikinig sa atin all the way. Dyan sa Baybaragay, 17 Burgos del Pilar. Magandang umaga, Ma'am Jeline, Mommy Elaine, kay Sir Nicolas, kay Sir Glenn, at sa lahat na.
8: Tatay Nicolas, onsay hearing ka ron?
9: Oo.
8: Nagbigay mo siya ng hearing hapon?
9: Si Tatay Nicolas ba yun?
8: Si Joseph yun eh.
9: Ah, si Joseph.
8: Magandang umaga. Jean Garcia, Candia, magandang umaga po. Mga taga Candiaville, Canituan. Good morning!
9: May buntag din kay Tina Tinti Palonesia ng Zone 4 Bonbon.
8: Uy!
9: Salamat.
8: Bago to, ha?
9: Bago yan.
8: Maraming salamat.
9: Welcome.
8: Nympha Bernaldez, Blessed Friday.
9: Magandang umaga, Paige ni Emma na dyan sa may Salawagan, Quezon, Bukidnon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
8: Mami Marilyn, Mami Marilyn Charm, Mestiza Gonzalez. Happy birthday daw kaya sa kanyang dear friend, Nelsa Isguera, dyan sa may Westwood Celebration, Canituan. Happy birthday po, ha? Happy birthday.
9: Happy birthday.
8: Kilala mo din daw yun.
9: Kilala ko daw. Mami, humaba yung pangalan mo, ha? Mami Amy Balumadres, si Mayor Miles, magandang umaga sa lahat ng mga taga-Kabamanan, especially sa mga taga-Carmelite, ha? Sina Mami Roxanne at saka si Sir Lorimer Sakala, magandang umaga.
8: Linlin Roa, magandang umaga po. Ayan, thank you sa inyo pagpaminaw.
9: Ate Marman, sayan, magandang umaga, Manzano Compound, Mayang Buntag, thank you sa inyo lagi pakikinig.
8: Lalina Bonitanya, Wisho, magandang umaga. Shoutout sa may King Louis Barbecue, mga taga-Face to Trinitas Bugo. Good morning!
9: Good morning, Ma'am Annabel Cabuyao, Tabanao, Maying Buntag.
8: Si Ronnie Rivera, o nakikinig din sa atin, mga taga ano to, Kasinglo, Taguloan. Yan, thank you. Nag-share na ba kayo ng live? Pa-share, pa-share.
9: Si Mami Virgie Felicia Estrabella, watching from Colombog, Lapasan.
8: Aba!
9: Good morning! At ito rin sa mga sweethearts natin dyan sa Zone 10, Brook 5, Upper Carmen, Cheryl Peñaranda, si Michelle Buwater, Rochelle Ticar, Hazel Laid, a little bit Siliakay mula kay Mami Gemma Palakas.
8: Ayun. Good morning.
9: Good morning.
8: Si Pejiko. Mga taga doon, Carlos, magandang umaga.
9: Maraming buntag. Si Ma'am Merlene ng ng S. Gabi, magandang umaga po. Ma'am Merlene kahapon. Thank you. John De Vega, good morning from Claveria, Misamis Oriental.
8: Oy, belated happy birthday daw kay Aveline Sue Ann of Don Carlos Muginon.
9: Maraming buntag.
8: Thank you.
9: Sa lahat ng mga nababirthday today, ha? Maraming salamat.
8: Oo. Sa ano nga pala, no? Sa Martes, ha? May basketball game kami dyan sa may Nazareth na gymnasium.
9: Ay, punta kayo.
8: Sa may barangay hall, malapit. O, nandyan po kami. Yung kung gusto nyo makita yung mga broadcasters, nandyan po kami, may basketball kami.
9: Yeah, so Martes. Yung KBP, yeah.
8: Manood kayo para at least ganahan naman kami.
9: Mag-cheer kayo doon. Dala kayo ng placards.
8: Para ganahan kami umupo.
9: Bench person.
8: Ano ba, water boy. Harga na naman ako magpasa ng tubig.
9: Okay. Ito lang, ma-share ko lang kasi nabasa ko dito sa ating CIO page. Uy, aabot ha ang ating body heat index ng 41 degrees Celsius today as per forecasted. So, ano na lang tayo. Mag-ingat tayo ha sa mga
8: tubig,
9: lalabas
8: tubig.
9: Ngayon. Pero medyo ano ngayon eh. Ngayong umaga, hindi masyadong mainit.
8: Oh, hindi masyadong matindi yung sunrise. Itong oras, matindi na yung nakikita kong sikat
9: na
8: ang araw dyan sa may hagdanan eh. Ngayon, okay.
9: Pero we'll sana naman maghapon. Kasi alam mo naman yung weather.
8: Correct. Pabago-bago, parang ugali ninyo.
9: Ay, namin talaga.
8: Nadami na naman lahat ng kababaihan. Nadami si Bilyo.
9: Bakit ganon?
8: Christine Joy Yoro, magandang umaga. Mga taga Quezon ito. Thank you.
9: Maraming
8: salamat. Oras natin, 5 minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy, the dancer Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
9: Nel Arciaga.
8: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
20: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
21: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
22: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
23: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.